0: amma kafin nan ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta aika mana daga jahar Jigawan Najeriya.
1: Rayuwata
2: a duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi amma a cikin iyali da al'umma mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya Aisha Muhammad Lawan uwar gida ce ta bayyana cewa
3: a matsayina na uwa ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina Koda mai gida na kwa baya nan na kan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi
2: to komai masana zamantakewa ke cewa Ma'amun Usman masanin zamantakewa ne ya shaida cewa
4: mata suna bada gudunmawa sosai wajen kula da yara wajen bada tarbiya ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma dukkan al'ummar da ta rasu tarbiya zaki samu cewa to al'adinta suna tabarrewa sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa
2: Alha Abubakar mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa ya bayyana cewa
5: to ni anguwata anguwa ce ta yawanci duk yan boko ne saboda haka sai muka yi ma committee akwai yan gidaje wanda muka yi selecting wanda yake manyan mata ne su suke taimakawa wajen haihuwa ne a wajen wani dan sasanto ne wani abu ma kafin ma je gummi anguwa sai zo su ga mu ce an sasanta mun samu ci gaba kwarai mun samu zaman lafiya
2: to shin me al'umma ke cewa game da wannan batun Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu ce wasu kai
6: ya gudunmuwar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki daya kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da karfafa zaman lafiya tsakani
7: saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara sulhunta matsaloli da kuma karfafa fahimtar juna a cikin al'umma
2: a yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya
1: RFI
0: to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zantawar ta da ambassador Fatima Kailani ne yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya
8: hanyar da muke bi muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa na farko dai muna community sensitization wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu na biyu muna yi a media na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office an kama na report za mu amfani da madafan iko ma'aikatar shari'a ma'aikatar yan sanda ma'aikatar civil defense duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu
2: to idan muka duba batun kalubale kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta
8: rashin resources kamar kuɗi ba wanda yake ba mu kuɗi sai muna bi muna roƙon al'umma masu kishin gari muna bi muna asa mana mai zamu kai case dose saboda the case inda aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba za a yi shi a Gumulo ba za a yi shi a Kazawar ba dole sai an tafi dutse so kin ga wannan ma kalubale ne wani yana ganin case din ba zai ba saboda ba shi da kuɗin man da zai dauka ya tafi da shi ai wannan case din so sai mutun ya ga ya gara ya hakura sannan akwai idan aka kaddara ma case din ya samu shiga an yi duk abin da ya faru to idan aka zo aka wuce maka dama za a kai case din ne magistrate court ita za ta rike idan case ya fito ta high court to a wannan high court din dole sai wanda aka ci zarafin sa ya zo ya bada shaida to babban kalubalen ma shine sai su ki zuwa shi wanda aka yi wa abin dole sai ya je ya kare kansa kuma ya bada shaidu da kansa to kuma sai su ki zuwa sannan da yawa an mun kai case din daga inda muke an diba ragaga an ta fito ana zuwa kuma state CID daga ranar state CID idan suka gama binciken su za su tura mutum kotu to sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je ne zuwa kotu sai wanda ya yi laifin ne zai rika zuwa kotu sai kuma a zo a rika damun mu in an bada baby ai an ga waye a waje an ga suspect a waje bayan kai mai case din kai ne baka mai da case din ka serious ba
9: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
10: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
9: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
10: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
9: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
11: jajirtattun mata

0: sai mu je can kudancin India inda masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood ta sake daukar zafi a farkon wannan mako bayan da babban film din Jeremy Nani mai suna The Paradise ke ci gaba da mamaye kanin labarai gabanin fitowarsa a ranar 24 ga Satumbar nan sai dai gwamnatin Telangana ta riga ta amince da karin farashin tikiti na musamman da kuma izinin nuna film din tun a daren ranar 23 ga Satumba domin rage cinkoson masu kallo idan muka waiwaya arewacin kasar kuwa ma'auratan nan wato fitattun jaruman masana'antar Bollywood Deepika Padukone da Ranveer Singh sun sanar da haihuwar diyarsu ta biyu a shafukansu na sada zumunta inda suka nuna hoton sawun jaririyar lamarin da ya sa dubin dubatar masoyansu da abokan aiki na masana'antar taya samurna wannan dai na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan ma'auratan sun samu diyarsu ta farko mai suna Duwa
1: To an gaida Shamsiya Haruna
2: RFI
1: Bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a Jamhuriyar Niger inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto
3: kamar yadda alƙaluman jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna duka maza 100 ne ke sha'awar shiga malanta yayin da sauran 1700 suka kasance mata to ko saboda me madam fanna mamman madu wata yar gogorbaya ce a difa tace akwai dalilai da yawa
4: na daya zan ce an sanya ma kaman ta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma matan muna da yawa kuma tokin scolarization kin bai muna permettre mata hi university ko wani karatu mai nisa sai mu tsaya a sanya ma sai a ce a ya ishe ki cin abinci a cikin gida
3: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UJEN yace sun jima suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta
5: kamar wannan kararrawar mun bubugata ba yau ba jiya ba tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula dangance da haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala ya ga wurin nan ba gode bale na gode shi ma ya zo ya ce sa kan shi tunda shi zai shiga a cikin zullumin tabbacin ba ya samu aiki ba na daya na biyu in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba
3: wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba
6: in an doki doka ko an ce tilasta za a yi abinda ya zamanto ba da san ranka zakan shi baiwa a samu bani wanda masa gama ko wanda ake so kenan in ana so gwamnati diba ne zai karatu da harkar likita abubuwa ne wanda suna da amfani su ne abubuwa na farko a rayuwar ɗan adam sannan tsaro kenan wannan abubuwa kamata ne yayi gwamnati ya ji ba gani yadda duka akwai su system wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake ba su bisa harkar aikin shi zaman to mushanni ma an sa su cikin wannan hali in an yi shi zaka ga mutane jiya suna zo ga wani
3: to sai dai masanin aikin koyarwa inspector Mumin Mamman San mai retire yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
7: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kauwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji ni sai in ce an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da kasar ke fuskanta Kabiru Yusuf Lagos RFI
2: RFI
1: kashirinmu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To dangane da bikin na bana, shirin rayuwata ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala, mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa:
11: A matsayina na uwa, ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gida na kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
10: To ko me masana zamantakewa ke cewa? Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa
12: mata suna ba da gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen ba da tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa to al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
10: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa
13: to ni anguwata anguwace ta yawanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma committee. Akwai yan gidaje wanda muka yi selecting wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su ga mu ce an sasanta. Mun samu cigaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
10: To shin mai al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa
14: ya gudunmawar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki ɗaya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da ƙarfafa zaman lafiya a tsakani.
15: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma ƙarfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
10: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmawar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Hanyar da muke bi, muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kama na report office. An kama na report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hannu.
10: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
4: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma, masu kishin gari, muna bi muna sa mana mai za mu kai kes dose, saboda duk kes ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumalo, ba za a yi shi a Kazawar ba, dole sai an tafi Dutse. So kin ga wannan ma kalubale ne, wani yana ganin kes ɗin ba zai ba saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi a yi wannan kes ɗin.

0: saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma ƙarfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
1: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmawar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
2: RFI.
3: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassador Fatima Kailani ne, ƴar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Hanyar da muke bi muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kamana report office. An kamana report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
1: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
4: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma masu kishin gari, muna bi muna sa mana mai za mu kai case dosai, saboda duk case ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumulo, ba za a yi shi a Kazawar ba, dole sai an tafi dutse. So kin ga wannan ma kalubale ne. Wani yana ganin case ɗin ba zai ba saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi a yi wannan case ɗin. So sai mutum ya ga ya gara ya haƙura. Sannan akwai idan aka kaddara ma case ɗin ya samu shiga, an yi duk abin da ya faru. To idan aka zo aka wuce maka dama za a kai case ɗin ne magistrate court, ita za ta riƙe. Idan case ya fito ya tafi high court, to a wannan high court ɗin dole sai wanda aka ci zarafinsa ya zo ya ba da shaida. To babban kalubalen ma shi ne sai su ƙi zuwa. Shi wanda aka yi wa abin dole sai ya je ya kare kansa kuma ya ba da shaidu da kansa da kansa, to kuma sai su ƙi zuwa. Sannan da yawa an mun kai case ɗin daga inda muke an ɗiba ragaga an tafi, to ana zuwa kuma state CID. Daga ranar state CID idan suka gama bincikensu za su tura mutum kotu. To sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je ne zuwa kotu, sai wanda ya yi laifin ne zai rika zuwa kotu. Sai kuma a zo a rika damun mu in an ba da bail, ai an ga waye a waje, an ga suspect a waje, bayan kai mai case ɗin kai ne baka mai da case ɗin ka serious ba.
5: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
6: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
5: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
6: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
5: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
6: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
3: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro.
8: Mata suna ba da gagarumar gudunmawa a wajen gudanar da harkokin tsaro, especially abin da ya shafi cikin gida da kuma kula da yara, especially ƙanana, da kuma taimakawa masu gidajensu ko yayyensu ko iyayensu ko ƙannansu wajen ƙarfafa musu gwiwa wajen kula da yanda za a yi maganin tsaro. Su ne suke ganewa wato abinda ake kira juvenile delinquency, wato laifuffukan ƙananan yara type A primary stage, wato daga shekara 3 zuwa shekara 9, da type B secondary stage daga shekara 9 zuwa shekara 14, da kuma type C tertiary stage kenan daga 14 zuwa 17. Yawanci mata sun fi gano ɗabi'o'in da yara suke yi, sai dai kawai a ba su san a wane mataki suke ba, kuma ba su san hanyar da za su yi maganin wannan ɗabi'ar ba. Amma da a ce iyaye mata sun samu wannan abin da muke kira ilimin tsaro daga tushe, wato za su iya daƙile matsalolin manya-manyan matsalolin tsaro da suke tasowa tun daga tushe, tunda duk wani babban matsalar tsaro sai ta fara daga cikin gida sannan ta girma. Na biyu, mata suna taimaka wajen samar da halayya mai kyau, ta yanda za su yi wa yaran tarbiyya, ta hanyar da za su kula da su wajen zuwa makaranta, wajen rainansu, wajen mu'amala da su ta ƙuddaƙud.
1: To kuma me ya kamata gwamnati da hukumomin tsaro su yi domin ƙara baiwa mata damar taka rawa wajen samar da zaman lafiya?
8: Ita kuma gwamnati allakinta ne ta kula da matan da suke gida, ta samun musu da makarantu ko kuma ta samun musu da

0: sai mu je can kudancin India inda masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood ta sake daukar zafi a farkon wannan mako bayan da babban film din Jeremy Nani mai suna The Paradise ke ci gaba da mamaye kanin labarai gabanin fitowar sa a ranar 24 ga Satumba nan sai dai gwamnatin Telangana ta riga ta amince da karin farashin tikiti na musamman da kuma izinin nuna film din tun a daren ranar 23 ga Satumba domin rage cinkoson masu kallo idan muka waiwaya arewacin kasar kuwa ma'auratan nan wato fitattun jaruman masana'antar Bollywood Deepika Padukone da Ranveer Singh sun sanar da haihuwar diyarsu ta biyu a shafukansu na sada zumunta inda suka nuna hoton sawun jaririyar lamarin da ya sa dubin dubatar masoyansu da abokan aiki na masana'antar taya samurna wannan dai na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan ma'auratan sun samu diyarsu ta farko mai suna Duwa
1: to an gaida Shamsiya Haruna
2: RFI
1: bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a jamhuriyar Niger inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto
3: kamar yadda alƙalamar jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna duka maza 101 ne ke sha'awar shiga malanta yayin da sauran 1700 suka kasance mata to ko saboda me madam fanna mamman madu wata yar gogorbaya ce a difa tace akwai dalilai da yawa
4: na daya zance an sanya ma kaman ta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma matan muna da yawa kuma tokin scolarization ke mu bai muna permettre matahi university ko wani karatu mai nisa sai mu tsaya a sanya ma sai a ce ya ishe ki cin abinci a cikin gida
3: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UGEM yace sun ji masu suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta
5: kamar wannan kararrawar mun bubu gata bayo ba jiya ba tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula dangance da haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala ya ga wurin nan ba gode balle na gode shi ma ya zo ya ce sa kanshi tunda shi zai shiga a cikin zullumin tabbacin ba ya samu aiki ba na daya na biyu in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba
3: wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba
6: in an dauki doka ko an ce tilasta zai abinda zai zamanto ba da san ranka zakan shi baiwa a samu ba ni wanda masaga maka wanda ake so kenan in ana so gwamnati diba ne zai karatu da harkar likita abuwa ne wanda suna da amfani su ne abuwa na farko a rayuwar ɗan adam sannan tsaro kenan wannan abuwa kamata ne yayi gwamnati ya ji ba gani yadda duka akwai su system wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake basu bisa harkar aikin shi zaman to mushanni ma an sa su cikin wannan hali in an yi shi zaka ga mutane jiya suna zo ga wani
3: to sai dai masanin aikin koyarwa inspector Mumin Mamman San mai retire yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
7: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kauwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji ni sai in ce an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da kasar ke fuskanta Kabiru Yusuf Lagos RFI
2: RFI
1: kashirin mu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To dangane da bikin na bana, shirin rayuwa ta ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa:
11: A matsayina na uwa, ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Ko da mai gidana kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
10: To ko me masana zamantakewa ke cewa? Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa
12: mata suna ba da gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen ba da tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa to al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
10: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa:
13: To ni anguwata anguwace ta yawanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma komiti. Akwai yan gidaje wanda muka yi saratin wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su gaya musu cewa an sasanta. Mun samu ci gaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
10: To shin me al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa sukai
14: ya gudunmuwar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki daya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da karfafa zaman lafiya tsakani.
15: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma karfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
10: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara fahimtar muhimmiyar gudunmuwar da mata ke bayarwa wajen tabbatar da zaman lafiya, tare da ba su damar ci gaba da taka rawa wajen gina iyalai da al'umma masu zaman lafiya.
8: RFI.
9: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya.
4: Hanyar da muke bi, muke taka rawa wajen hana rikici da samar da zaman lafiya a cikin al'umma suna da yawa. Na farko dai muna community sensitization, wato mu tara al'umma mu wayar musu kai akan harkokin cin zarafin mata da kuma yaran kansu. Na biyu muna yi a media. Na uku akwai hanyoyi da ake bi ta kawo mana report office. An kawo mana report za mu yi amfani da madafan iko, ma'aikatar shari'a, ma'aikatar 'yan sanda, ma'aikatar civil defense, duk wanda ya kama muna amfani da su wurin ganin cewa wannan rikici ya hanu.
10: To idan muka duba batun kalubale, kuma wani irin kalubale ne mata ke fuskanta?
4: Rashin resources kamar kuɗi, ba wanda yake ba mu kuɗi. Sai muna bi muna roƙon al'umma masu kishin gari, muna bi muna sa mana mai za mu kai case dosi, saboda duk case ɗin da aka same shi wanda ya wuce a Hadeja ba za a yi shi a Hadeja ba, ba za a yi shi a Gumalo, ba za a yi shi a Kazawar ba, dole sai an tafi dosi. So kin ga wannan ma kalubale ne. Wani yana ganin case ɗin ba zai ba, saboda ba shi da kuɗin man da zai ɗauka ya tafi da shi ayi wannan case ɗin. So sai mutum ya ga ya gara ya haƙura. Sannan akwai idan aka kaddara ma case ɗin ya samu shiga, an yi duk abin da ya faru, to idan aka zo aka wuce maka, dama za a kai case ɗin ne magistrate court, ita za ta riƙe. Idan case ya fito ya tafi High Court. To a wannan High Court din dole sai wanda aka ci zarafin sa ya zo ya ba da shaida. To babban kalubalen ma shine sai su ki zuwa. Shi wanda aka yi wa abun dole sai ya je ya kare kansa kuma ya ba da shaidu da kansa da kansa to kuma sai su ki zuwa. Sannan da yawa an mun kai case din daga inda muke an diba ragaga an tafi to ana zuwa kuma state CID daga ranar state CID idan suka gama binciken su za su tura mutum kotu. To sai ki ga shi wanda aka yi wa laifin ya je ne zuwa kotu sai wanda ya laifin ne zai rika zuwa kotu sai kuma a zo a rika damun mu in an ba da baby ai an ga waye a waje an ga suspect a waje bayan kai mai case din kai ne baka mai da case din ka serious ba
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
16: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
16: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
16: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro
17: mata suna bada gagarumar gudunmawa a wajen gudanar da harkokin tsaro especially abin da ya shafi cikin gida da kuma kula da yara especially kanana da kuma taimakawa masu gidajensu ko yayyensu ko iyayensu ko kannansu wajen karfafa musu guyawa wajen kula da yanda za a yi maganin tsaro su ne suke ganewa wato abinda ake kira juvenile delinquency wato laifuffukan kananan yara type A primary stage wato daga shekara 3 zuwa shekara 9 da type B secondary stage daga shekara 9 zuwa shekara 14 da kuma type C tertiary stage kenan daga 14 zuwa 17 yawanci mata sun fi gano dabi'o'in da yara suke yi sai dai kawai a ba su san a wane mataki suke ba kuma ba su san hanyar da za su yi maganin wannan ɗabi'ar ba amma da a ce iyaye mata sun samu wannan abin da muke kira ilimin tsaro daga tushe wato za su iya dakile matsalolin manya-manyan matsalolin tsaro da suke tasowa tun daga tushe tunda duk wani babban matsalar tsaro sai ta fara daga cikin gida sannan ta girma na biyu mata suna taimaka wajen samar da ya halayya mai kyau ta yanda za su yi wa yaran tarbiyya ta hanyar da za su kula da su wajen zuwa makaranta wajen rainansu wajen mu'amala da su ta kuddukutu
18: to kuma me ya kamata gwamnati da hukumomin tsaro su yi domin ƙara baiwa mata damar taka rawa wajen samar da zaman lafiya
17: ita kuma gwamnati allakinta ne ta kula da matan da suke gida ta samun musu da makarantu ko kuma ta samun musu da masana harkokin tsaro wanda za su dinga ba su bayanin da za su dinga gane hanyoyin da za su dinga taimakawa harkar tsaron saboda ta wajen su ake samun duka labaran da ake samu na hanyoyin tsaro ta wajen su ake tantancewa a gane wani ya lalace wani bai lalace ba ta wajen su ake gane cewa a wani matakin wani yake na lalacewa ko kuma ya zai a samu masa da gyara kuma mun tsaro yana da kyau duk lokacin da aka ce suna neman wani abu to labarin wajen mata yafi inganta
9: tattaunawar Hafsat Abubakar da detective Awwal Bala mai sharhi kan al'amuran tsaro dake tarayyar Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2349888899
9: gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da bikin wannan rana na batun tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'umma ya lamarin zaman lafiya yake a inda kuke shin kun gamsu da matakan samar da tsaro da shugabanni ke dauka a halin yanzu muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya
1: an gaida Zainab
2: RFI
1: za mu je ga shirin ra'ayoyin masu sauraro
3: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kabiru Yusuf. To kamar da yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya kungiyoyi masu zaman kansu sun yunkuro domin tabbatar da cewa an gudanar da bincike tare da hukunta masu hannu wajen mutuwar matasa akalla 37 lokacin da suke tsare a hannun jami'an Civil Defense a jihar Niger da ke tsakiyar kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a kai a yau. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook, inda zamu fara da Sani Muhammad Karmo Abujan Najeriya. Yace salamu alaikum Arafai Hausa, yace a gaskiya wannan abin Allah wadai ne kuma zalunci ne. Wallahi ina rantsuwa sai Allah ya tambayi shugabannin Najeriya da dukkanin masu fada a ji a kasar. Kuma ya kamata gwamnatin jihar Niger ta yi kwakkwaran bincike domin gano sanadiyar mutuwar matasa 37. A ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu da rahama. Arafai Hausa a tashi lafiya. Shi kuwa Rabi Mu'azu Rabi'u ya ce ku kwantar da hankalinku, amma babu abin da za a yi, yaudara ce kawai. Ina labarin mutanenmu na Kano da aka kashe a Uromi tunda aka ce an sa kwamitin bincike, an sake jin magana? Haka kasar take, sai dai mu ci gaba da yin addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita, a cewar Rabi'u Mu'azu Rabi'u. Sai awar Rabi'u wanda ya ce da farko ya kamata a rushe rundunar gaba ɗaya saboda ita hukumar albarkacin 'yan sanda take ci, kuma ya kamata gwamnatin Niger ya tsaya tsayin daka wajen ganin cewa an yi amfani da rahoton da kwamitin ya binciko kuma ya gano, tare da hukunta duk wasu masu laifi a mutuwar waɗannan matasa bayin Allah da basu ji ba basu gani ba. Umar Ari Abadan daga jihar Diba a jamhuriyar Niger ya ce a zahirin gaskiya abin ya yi muni da yawa, da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta yi bincike tsakani da Allah wajen gano musabbabin aukuwar wannan iftila'i wanda ya ritsa da 'yan uwanmu matasa kusan 37 a hannun jami'an tsaro na Civil Defense a jihar Niger. Arafai Hausa, muna godiya da wannan dama da kuke bamu ta tofa albarkacin bakinmu. Sai Yusuf Haruna Kariya Niger ya ce akwai wahala a yi bincike mai kyau game da wannan danyen aiki da wasu marasa tausayi suka aikata. Mu dai fatanmu shi ne gwamnati na Niger ya tabbatar da cewa an hukunta duk waɗanda aka samu da laifi a wannan lamari, domin hakan ya zama darasi ga masu aikata ire-iren waɗannan miyagun ayyuka. To a birnin Wagadugu na ƙasar Burkina Faso, Imran Hassan Madaha cewa yi muna kira ga hukumomin jihar Niger da su hukunta duk waɗanda aka samu da hannu wurin hallaka matasan nan 37, hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga masu wannan hali. Sai Umar Abubakar ya ce muna goyon baya 100%, kuma duk wanda yake da hannu a cikin mutuwar waɗannan matasa Allah ya hada shi da abin da ya dace da shi a ranar gobe kiyama, ranar da babu wata inuwa sai ta Allah. Shi kuwa Haruna Bawa Hassan daga gidan Rumji jihar Maradi ya ce hakika abin da ya faru a jihar Niger a Najeriya, inda matasa kimanin 37 suka rasa rayukansu a lokaci ɗaya kuma a hannun jami'an tsaro na Civil Defense, abin Allah wadai ne. Saboda haka mun bi sabon kungiyoyin da ke fafutukar ganin an yi bincike mai zaman kansa wanda zai zakulo gaskiya, sai kuma hukunci da batun biyan diya ga 'yan uwa da iyalan waɗanda wannan lamari ya shafa. Allah Ubangiji ya kyauta. Arafai Hausa, muna godiya sosai. Lawal Sade Daura shi ma dai a jihar ta Katsina, wanda ya ce ya kamata gwamnati ta hukunta duk jami'in Civil Defense da aka samu da hannu a mutuwar waɗannan matasa 37 domin zama izina ga 'yan baya. Ta haka ne kawai ƙura za ta lafa, kuma a biya diyyar kowane rai. Allah Ubangiji ya bi musu haƙƙinsu ya kuma saka musu. Salisu mai shinkafa Song daga jihar Adamawa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Arafai Hausa, muna goyon bayan kungiyoyi masu zaman kansu akan gudanar da bincike domin hukunta waɗanda ake zargi da hannu wajen mutuwar matasa 37, domin ta haka ne kawai zai sa hankalin 'yan Najeriya ya kwanta. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Shi ko Suleiman Musa ya ce ina mai tabbatar muku da cewa babu wani hukunci da za a yi nan da wasu ƴan watanni ma duk mun manta da maganar haka halin mu yake mu ƴan arewacin Najeriya kawai dai mu addu'ar Allah Ubangiji ya ji kansu sai Salu ibn Idris yace Allah Ubangiji ya sa a yi adalci wajen gabatar da wannan bincike wanda ita ce addu'ar mu Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yin bincike ya zama dole ganin irin tsabar rashin imani da aka yi waɗannan matasa. Nasiru Mustapha cewa ya kamata a hukunta duk waɗanda bincike gano cewa suna da hannu dumu-dumu a mutuwar waɗannan yara. Shamsuddin Yusuf ya ce Allah ya ji kansu da rahama, Allah Ubangiji ya bi musu haƙƙinsu. Amma maganar bincike, to Allah shi ya san karatun bebe. Ya ce in dai an zalunce ka a wannan ƙasa, sai dai Allah Ubangiji ya bi maka haƙƙinka. To madalla, mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa peace salam, ku kasance lafiya.
1: RFI Allah ta haka muka zo ƙarshen labarin na wannan lokaci amma kafin mi sallama ga bitar muhimman kanin su hukumar tsaron civil defense a Nigeria ta gabatar da jami'anta 24 da ake zargin na da hannu a mutuwar matasan Neja 37 kun ji mada rahoto kan yadda wani bincike ya gano yadda Amurka ta saki yar baki fiye da 25,000 zuwa kasashe 35 gwamnatin shugaba Donald Trump ta hana tawagar jami'an Iran shiga wato bizar shiga Amurka domin halartar taron majalisar ɗinkin duniya yanzu a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya hada shirin sai kuma injiniyan mu na wannan rana Mustapha Adebisi da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International sunana Hawwa Alrukungoso nake fatan zaka ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe bisalamu kwana lafiya

0: fajejen kudancin India inda masana'antar fina-finan Telugu ta Tollywood ta sake daukar zafi a farkon wannan mako bayan da babban film din Jeremy Nani mai suna The Paradise ke ci gaba da mamaye kanin labarai gabanin fitowar sa a ranar 24 ga Satumbar nan sai dai gwamnatin Telangana ta riga ta amince da karin farashin tikiti na musamman da kuma izinin nuna film din tun a daren ranar 23 ga Satumba domin rage cinkoson masu kallo idan muka waiwaya arewacin kasar kuwa ma'auratan nan wato fitattun jaruman masana'antar Bollywood Deepika Padukone da Ranveer Singh sun sanar da haihuwar diyarsu ta biyu a shafukansu na sada zumunta inda suka nuna hoton sawun jaririyar lamarin da ya sa dubin dubatar masoyansu da abokan aiki na masana'antar taya su murna wannan dai na zuwa ne kusan shekaru biyu bayan ma'auratan sun samu diyarsu ta farko mai suna Duwa
1: an gaida Shamsiya Haruna
2: RFI
1: Bisa ga dukkan alamu maza na ci gaba da kauracewa aikin koyarwa musamman a matakin makarantun primary a Jamhuriyar Niger inda alƙaluma dangane da adadin waɗanda suka zana jarabawar shiga makarantun horas da malamai a bana ke nuna cewa sama da kashi 95 dukkanin su mata ne Kabir Yusuf na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto
3: Kamar yadda alƙalamin jarabawar shiga makarantun horas da malamai suka nuna duka maza 100 ne ke sha'awar shiga malanta yayin da sauran 1700 suka kasance mata to ko saboda me madam fanna mamman madu wata yar gogorbaya ce a difa tace akwai dalilai da yawa
4: na daya zance an sanya ma kaman ta zama sana'a ce ta mata ko ku aiki ne na mata haka yanzu mutane suke mishi wannan kallo na biyu da zan mishi a wancan din ma matan muna da yawa kuma tokin scolarization kin bai muna permettre matahi university ko wani karatu mai nisa sai mu tsaya a sanya ma sai a ce ya ishe ki cin abinci a cikin gida
3: Suleiman Yahaya shine magatakarda a kungiyar malaman makaranta da ake kira UJEN yace sun jima suna jin hankalin mahukunta game da yuwar janyewar wani jinsi na al'umma daga wannan aiki na malanta
5: kamar wannan kararrawar mun bubugata bayo ba jiya ba tunda mun yi zancen halin aiki da halin rayuwa na malaman makaranta wanda suke ciki da babu kula dangance ta haka ba kowane matashi ba zai ce to ya ga a wurin nan ana shan wahala ya ga wurin nan ba gode bale na gode shi ma ya zo ya ce sa kanshi tunda shi zai shiga a cikin zullumin tabbacin ba ya samu aiki ba na daya na biyu in ya samu aikin albashin da za a bashi bai taka kara kariya ba
3: wasu dai na ganin cewa gwamnati za ta iya tilastawa maza shiga aikin malanta idan tana bukata amma masu fafutuka irin su Abubakar Abdullahi na ganin cewa tilastawa bata dace da aikin koyarwa ba
6: in an doki doka ko an ce tilasta za a yi abinda ya zama to ba da san ranka za ka yi shi baiwa a samu ba ni wanda masaka maka wanda ake so kenan in ana so gwamnati diba ne zai karatu da harkar likita abubuwa ne wanda suna da amfani su ne abubuwa na farko a rayuwar ɗan adam sannan tsaro kenan wannan abubuwa kamata ne yayi gwamnati ji ba gani yadda duka akwai su system wanga jiyawa wanda suna da reform iri-iri da wani abubuwa na daban da ake basu bisa harka aikin shi zaman to mu shanni ma an sa cikin wannan hali in an yi shi zaka ga mutane jiya suna zo ga wannan
3: to sai dai masanin aikin koyarwa inspector Mumin Mamman San mai retire yace idan ana zancen kulawa to anan mace ta fi cancanta
7: wanda ya kamata ya kula da yaro babu kawuwa in ma tarbiya ce ta kwarai ita ne ta kamata ta tabada yadda namiji kini sai ce an yi gwamnati ma mata su yi wa cikin lokaloli tunda harin bisa gare su ne an ka aza tarbiya na yara
3: Niger dai na ɗaya daga cikin kasashe da ke kokarin cike gibi dangane da karancin malamai da kasar ke fuskanta Kabiru Yusuf Lagos RFI
2: RFI
1: Kashirin mu na gaba
8: rayuwata
9: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim daga nan sashin Hausa Radio France International RFI ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya wadda ke tunatar da al'umma mahimmancin zaman lafiya, haɗin kai da kuma warware rikice-rikice ta hanyar fahimtar juna. Kuma taken bikin na bana shine samar da zaman lafiya ga kowa a kowace rana a kowane lokaci. Kuwa gwamnatoci, jami'an tsaro, shugabannin al'umma har ma da kungiyoyi masu zaman kansu kan taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da wanzuwar zaman lafiya mai dorewa a tsakanin mutane. To dangane da bikin na bana, shirin rayuwata ya mayar da hankali akan rawar da mata ke takawa wajen samar da zaman lafiya a cikin al'umma. Kuma bakinmu sun hada da Ambassador Fatima Kailani ne, yar gwagwarmaya daga jihar Jigawan Najeriya, da kuma Dr. Detective Awal Bala, mai sharhi kan al'amuran tsaro. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta aiko mana daga jihar Jigawan Najeriya.
8: Rayuwata.
10: A duk lokacin da aka ambaci zaman lafiya, sau da yawa ana kallon gwamnati da jami'an tsaro da shugabannin al'umma a matsayin waɗanda ke da muhimmiyar rawa wajen tabbatar da shi. Amma a cikin iyali da al'umma, mata suna taka muhimmiyar rawa wajen samar da zaman lafiya tun daga cikin gida ta hanyar tarbiyyar yara. Ranar 21 ga watan Satumba na kowace shekara ita ce ranar zaman lafiya ta duniya. Aisha Muhammad Lawan, uwar gida ce, ta bayyana cewa
11: a matsayina na uwa ina tabbatar da zaman lafiya ta hanyar kula da iyalaina. Koda mai gidana kuwa baya nan, nakan yi kokari wajen tabbatar da cewa komai yana tafiya yadda na saba gudanar da shi.
10: To ko me masana zamantakewa ke cewa? Ma'amun Usman, masanin zamantakewa ne, ya shaida cewa
12: mata suna bada gudunmawa sosai wajen kula da yara, wajen bada tarbiya. Ita tarbiya wato ita ce ginshikin gina al'umma. Dukkan al'ummar da ta rasa tarbiya zaki samu cewa al'adunta suna tabarrewa, sannan duka abin da yake mai kyau fuskar al'ada ta fuskar cigaba za a samu cewa waɗannan abubuwan suna samun tabarrewa.
10: Ha Abubakar, mai unguwar Fani Sauni dake cikin garin Hadeja a jihar Jigawa, ya bayyana cewa
13: to ni anguwata anguwa ce ta wanci duk yan boko ne, saboda haka sai muka yi ma komiti. Akwai yan gidaje wanda muka yi saratin wanda yake manyan mata ne, su suke taimakawa wajen haihuwa ne, a wajen wani dan sasanto ne, wani abu ma kafin ma aje gun mai anguwa sai zo su ga mu ce an sasanta. Mun samu ci gaba kwarai, mun samu zaman lafiya.
10: To shin mai al'umma ke cewa game da wannan batun? Aliyu Maji Shamaki da Aisha Salisu cewa sukai
14: ya gudunmuwar da mata ke badawa na da muhimmanci sosai, domin su ne ginshikin iyali da al'umma baki daya, kuma suna taka rawa wajen sasanta rikice-rikice da karfafa zaman lafiya tsakani.
15: Saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma karfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
10: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya
14: tsakani,
15: saboda mata suna da muhimmiyar rawar takawa wajen ilmantar da yara, sulhunta matsaloli da kuma karfafa fahimtar juna a cikin al'umma.
10: A yayin da ake bikin ranar zaman lafiya ta duniya, ya dace a ƙara

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'ada Tirimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da zamu yi shine, ni da kafangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na nan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da zamu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero Professor Maryam Mansuyola tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutaccen Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutaccen Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar. Sun duba wannan littafi, akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci asin ne ko asil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka hausa babu irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So Allah da lokaci kaɗan, yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jaraba a ga bambancin sakamakon jaraba da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: kuma sauraro da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai yi naɗi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
1: To madalla, da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shaƙata.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni da ka bangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na 'yan nanan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Professor Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karɓe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya, insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar. Sun duba wannan littafi, akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillahi sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito. Shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To masu sauraro, da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai naɗi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: To madalla, da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shagala.

gudunmuwar makaɗa na gargajiya bisa bunƙasa harshen Hausa a duniya. To, kamar yadda ku gani a lokacin da aka buɗe taron wannan, an kawo makaɗan gargajiya tana da magaram da buza da 'yan Najeriya sun zo masu shantu ga 'yan Niamey, an samu an gwargwada su, an gwargwado kuma a yau tara da watan tara yanzu muna nan jami'a ta Abdul Mumini ta Niamey, yanzu da masana manazarta bisa harshen Hausa ga su nan suna ba da lecture, wanda kowanne a fannin binciken da ya yi zai ba mu bayanin menene aka samu ci gaba bisa wannan bisa harshen Hausa, ko menene harshen Hausa ya kawo kamar gudunmuwa a haɗin kai na al'umma, kuma bunƙasa al'adun Hausa da al'adun Hausa.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni daga ɓangare na, muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na 'yan nan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Farfesa Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karɓe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na jamhuriyar Nijar, kuma Allah da wannan alaƙa za a ƙulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya, insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar, sun duba wannan littafi. Akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: Kuma sauraro da haka, shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai naɗi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alhassan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: Madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shirye kasance yanzu bari mu shaƙata.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni da ka bangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na 'yan nanan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Professor Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karɓe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a ƙulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar. Sun duba wannan littafi, akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito. Shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To masu sauraro, da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai nadi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alhassan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: Tuma da la da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shagala.

jamhuriyar Niger, inda za su ringa rubuta rubutaccen Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaka, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Niger, kuma Allah da wannan alaka za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar, sun duba wannan littafi. Akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne duk lokacin da aka hausa babu irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To ma sauraro da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai nadi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: Tuma da Allah da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shagala.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da zamu yi shine ni da ka bangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaran mu na nan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaka da zamu iya kullawa shine na san akwai shugabar jami'ar Bayero Professor Maryam Mansuyola tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alakar da ake so a samu a ringa koyar da rubutaccen Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutaccen Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaka, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar, kuma Allah da wannan alaka za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar, sun duba wannan littafi. Akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci asin ne ko asil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So Allah da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To ma sauraro, da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai nadi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fatan alkhairi.
1: To madalla, da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shaƙata.

na shekarar wannan na wannan bikin shine gudunmuwar makada na gargajiya bisa bunƙasa harshen Hausa a duniya. To kamar yadda ku gani a lokacin da aka bude taron wannan an kawo makadan gargajiya tana da magaram da buza da ƴan Najeriya sun zo masu shantu ga ƴan Niyame an samu an gwargwada su gwargwado kuma a yau tara da watan tara yanzu muna nan jami'a ta Abdul Mumini ƴan Niyame yanzu da masana manazarta bisa harshen Hausa ga su nan suna ba da lecture wanda kowanne a fannin binciken da ya yi zai ba mu bayanin menene aka samu ci gaba bisa wannan bisa harshen Hausa ko menene harshen Hausa ya kawo kamar gudunmuwa a haɗin kai na al'umma kuma bunƙasa al'adun Hausa da al'adun Hausawa.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni da ka bangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na 'yan nanan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Farfesa Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar, sun duba wannan littafi. Akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: kuma sauraro da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai naɗi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alhassan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: Madalla da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shirye kasance yanzu bari mu shagala.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausa ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni daga ɓangare na, muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaranmu na 'yan nanan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Farfesa Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karɓe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a ƙulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya, insha Allahu ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar. Sun duba wannan littafi, akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko a sil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sababa irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So Allah da lokaci kaɗan, yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarabawa, a ga bambancin sakamakon jarabawa da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: kuma sauraro da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai nadi tabarmarsa. A madadin abokan aiki na da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: To madalla, da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shiri ya kasance, yanzu bari mu shaƙata.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne daga kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da za mu yi shi ne, ni daga ɓangare na, muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaran mu na nan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alaƙar da za mu iya kullawa shi ne, na san akwai shugabar jami'ar Bayero, Professor Maryam Mansuyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alaƙar da ake so a samu a ringa koyar da rubutacciyar Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutacciyar Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaƙa, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaƙa za a ƙulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya, insha Allahu ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar, sun duba wannan littafi. Akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci a sun ne ko asil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka kawo sabuwa ba irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So da lokaci kaɗan yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jarraba a ga bambancin sakamakon jarraba da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To kamar yadda aka ji a farkon shirin, wakilai da dama ne da kasashe daban-daban ciki har da Najeriya suka halarci bikin ranar Hausar ta duniya a jamhuriyar Nijar. Cikin su kuma akwai Dr. Nafi'u, shugaban sashin da ke kula da ilimi mai zurfi a kwalejin ilimi ta Sa'adatu Rimi da ke jihar Kano, wanda ya shaida mana nasarar da suke son su cimma.
1: Abin da zamu yi shine, ni da kabangare da muna so mu amfani da kimiyya da fasaha ma yaran mu na nan jamhuriyar Nijar su san ilimin kimiyya da fasaha, musamman daga primary school da harshen Hausa. Shi yasa muka zo muku da wannan tsari na dictionary in science and technology na primary school. Sannan alakar da zamu iya kullawa shine, na san akwai shugabar jami'ar Bayero Professor Maryam Mansiyola, tare muka zo da ita wannan biki na Hausa. Ita ma akwai maganar alakar da ake so a samu a ringa koyar da rubutaccen Hausa ga musamman 'yan jaridu da 'yan social media na jamhuriyar Nijar, inda za su ringa rubutaccen Hausa wacce za a karbe ta a duniya. So akwai alaka, muna tuntuɓa kuma za mu zauna da magabata na nan jamhuriyar Nijar. Kuma Allah da wannan alaka za a kulla ta da jami'ar Bayero da ke Kano can ƙasar Najeriya, da kuma magabata ta hanyar wannan zaure da ya haɗa wannan bikin Hausa na ranar duniya insha Allah ta'ala. Tun da su wannan babban kwamiti da suka shirya wannan taro na ranar Hausa ta duniya, kuma a conference akwai masana ilimi daga jami'o'i daban-daban da makarantu daban-daban a nan jamhuriyar Nijar. Sun duba wannan littafi, akwai membobi na kungiyar marubuta wadda kuke ci asin ne ko asil ta nan jamhuriyar Nijar, sun duba sun gani. So babban cigaban da aka samu dama shi ne, duk lokacin da aka hausa babu irin wannan, sai a nemi ɗaya ɓangaren, a nemi masanansu a wannan ɓangare. Alhamdulillah sun duba sun yi na'am da shi. So Allah da lokaci kaɗan, yanzu ma mun fara fitar da shi, kuma lokaci kaɗan, tunda ba littattafan nan ba da yawa muka zo da shi ba, ɗan kaɗan ne. So amma tunda sun gani sun yi na'am da shi, in Allah da nan da lokaci kaɗan ba mai yawa ba zai wadata, kuma in Allah da tasirin da za a samu a gani shi ne lokacin da yara za su fara rubuta jaraba, a ga bambancin sakamakon jaraba da zai fito, shi ne babban cigaba da muka samu a wannan ɓangaren.

0: To masu sauraro, da haka shirin al'adunmu na gado a wannan makon zai naɗi tabarmarsa. A madadin abokan aikina da suka taimaka wajen haduwar shirin, musamman Hassan Alasan Suleja da ya kula da na'ura, Murado Suleiman da na jagoranci gabatarwa, daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ke wa masu sauraro fata alkhairi.
1: Tuma da la da fatan mai sauraro ya ji daɗin yadda wannan shirye kasance, yanzu bari mu shagata.

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan yammaci da fatan an gune lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yanzu haka an gudanar da jana'izar wakilin Arafai Hausa da ya shafa sama da shekaru 10 yana aiko da rahotanni daga jihar Plateau. Kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin kasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara gwajin rigakafin Ervebo domin yakar sabon nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. An bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, inda shugabannin duniya ke tattauna makomar zaman lafiya da kuma sauyin yanayi. To madalla, yanzu kuma ga cikakkun labaran. Allah ya yi wa Alhaji Muhammad Tasi'u Zakari, wakilin sashen Hausa na Radio France International, rasuwa a safiyar wannan Talata a garin Jos da ke jihar Plateau, Najeriya, kuma tuni aka yi masa jana'iza. Kabiru Yusuf na dauke da karin bayani game da rayuwar marigayin.
2: An haifi marigayi Muhammad Tasi'u Zakari a ranar 13 ga watan Fabrairun 1962, kuma ya samu damar yin karance-karance tun daga matakin diploma har zuwa masters a fannin jarida. Ya kasance daga cikin 'yan jarida na farko da suka samu damar fara aiki da tashar Arafai bayan kaddamar da ita a shekara ta 2007. Bashir Ibrahim Idris shine babban editan sashen Hausa na Arafai ga abin da yake cewa game da marigayin.
3: Gaskiya mun yi rashi sosai, mun yi babban rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara, domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na Arafai Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau, wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki.
2: Marigayi Tasi'u Zakari ya kasance kwararren ɗan jarida, wanda hakan ya ba shi damar gudanar da aikinsa cikin nutsuwa duk da irin kalubalen da ake fama da shi a yankin. Zaharaddin Tasi'u Zakari ɗaya ne daga cikin 'ya'yan marigayin.
4: To, dai abin da muka sani, mutum ne mai addini kuma mai sada zumunta sosai, kuma mun taso ya ba mu tarbiyya, ya sa mu a makarantu, kuma mun taso yana zama da kowa lafiya. Fatan da muke shi ne Allah ya rahama mishi, Allah ya ji kanshi.
2: Alhaji Muhammad Tasi'u Zakari ya rasu ya bar 'ya'ya 6 da kuma matan aure 2. Kabiru Yusuf, Arafai.
0: To, anan wata kungiya ce da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu wasikar neman daukar matakan rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a sassan kasar. Ga dai Kamis Sale dauke da karin bayani akai.
5: Daga cikin shawarwarin da kungiyar ta gabatar, ta nemi a karya farashin litar man fetur daga sama da naira 1,400 a wasu sassan kasar zuwa naira 500 da karin albashi da kudin allowance da dai sauransu. Tun da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta goyi bayan wannan mataki, inda sakataren tsare-tsaren kungiyar na kasa Comrade Nasir Kabir ya ce ba sa goyon bayan karin farashin man fetur da aka samu a Najeriya.
6: Lallai ne ya zama wajibi a kawo 'yan Najeriya doki na gaggawa, tun da daga wannan kari kayayyaki duk ya tashi a kasuwa. Wannan ya nuna cewa gwamnati bata damu da al'umma ba, bata kuma damu da halin da 'yan Najeriya suke ciki ba. Duk da halayen da ake ciki, suka kare wannan wato kudin mai da ba tare da sun zauna da wani ko an yi shawara da wani ba. Wannan ya nuna cewa lallai gwamnati ba da gaske take yi gurin kawo 'yan Najeriya sauki ba. Mun kuma nuna cewa wannan wato kari ba mu yarda da shi, kuma ta gaggawan to janye shi. Saboda haka mu lallai mun faɗa ba za mu ɗauka ba, kuma 'yan Najeriya sun faɗa kuma sun ce ba za su ɗauka ba.
5: Kungiyar ta kuma baiwa gwamnatin Najeriya wa'adin nan da zuwa ranar Laraban makon gobe da ta dauki mataki kan wannan bukatu da ta gabatar, domin a cewar ta, tsanantan matsin rayuwar da ake fama da shi a tsakanin ma'aikata da kuma 'yan Najeriya na haifar da barazana.
0: To, har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin Africa 50 da kungiyar Safe All ta kaddamar da asusun dala miliyan 300 domin samar da makamashi mai tsafta da nufin faɗaɗa hanyoyin samar da lantarki. Wannan gagarumin shiri, wanda ya sami tallafin farko na dala miliyan 25 daga Bankin Duniya, na da burin gina ƙananan cibiyoyin lantarki masu amfani da hasken rana domin bunƙasa masana'antu yankunan karkara da ba su da lantarki. An gudanar da gagarumar zanga-zanga a ƙananan hukumomin Borgo da Agwara da ke jihar Niger, Najeriya, inda fasatattun matasa suka toshe babbar hanyar Mauka zuwa New Basa don nuna ɓacin ransu kan ƙaruwar har-haren 'yan bindiga da garkuwa da mutane. Masu zanga-zangar sun ce, wato sun bayyana rashin gamsuwa rantsuwa da kalaman gwamnatin jihar ko kuma gwamnati kan adadin mutanen da aka sace a baya-bayan nan yayin da suka bugaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta daukar matakan tsaro na bai daya don ceto rayukan al'ummar yankin da suka makale a hannun masu garkuwar. A nan gwamnatin Najeriya ce ta amince da yarjejeniyar sayan jiragen yaki masu saukar ungulu guda 12 daga Amurka akan kudi dala biliyan guda da nufin fadada ayyukan yaki da ta'addanci da kuma inganta tsaron kasa. Alkalin kotu a jamhuriyar Niger ya bayar da umarnin tsare wani kwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira Lirwanu Abdurrahman wanda bayani ke cewa an kama shi ne bayan ya bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da buran da sojoji suka yi cikin watan jiya a kasar. Muhammadu Gamace, daya daga cikin abokanin gwagwarmayar Lirwanu, ya kasance a cikin zauren kotu lokacin da alkali yake sauraron sa. Ga abin da yake shaida mana.
7: Shi tare da lauyoyin shi, procureur ya mishi manda depo a nan gidan kason Nyame, an tsaya shi bisa kan wanda ake cewa FD flagrant delict. Yanzu za a kai shi gidan kason na Nyame insha Allah. Muna tare da shi, muna kawo mai goyon baya 100% tunda mun san da mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya sama da shekara 30 don saboda ƙasarmu ta ci gaba. Kenan abinda ake tuhumo shi da shi mu a matsayinmu ba shi ne ba, saboda ba ta yi wa Batlar wanda shi wani katsalandan cikin abinda zai kawo ma Niger rauni, ba ma Niger ba Afirka ma. Kenan duk gwagwarmayar da ya shekara da shekaru Batlar wanda don ci gaban ƙasa ne, kuma don saboda wato haƙin ƴan ƙasa talakawa na Niger gaba ɗaya kuma da amma na Afirka. Muna tare da shi insha Allah, sai Allah ya hidda shi cikin wanga yanayi da ya shiga ciki.
0: Muhammadu Gamace daga jamhuriyar Niger. Nan jami'an hukumar kwastam a Kamaru ne suka kama harsasan farauta 25,000 a garin Garuwa Bulayi da ke yankin gabashin ƙasar. Ga dai Ahmad Abba ɗauke da ƙarin bayani a kai.
8: Hukumar kwastam da ta bayyana haka cikin wata sanarwa ta ce jami'an rundunar sun kama albarusan ne lokacin da suke binciken ababen hawa a wani shingen jami'an tsaro da ke Yoka Sire dab da iyaka da jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Hukumar ta ce an rarraba harsasan bindigar harbi Karugan cikin tsundukai 25 da aka ɓoye karkashin wasu kayayyakin soja cikin wata mota. Baya ga harsasan, jami'an sun kuma gano kunshi 24 na Boris da ake amfani da su wajen kera harsasan bindigar harbi Karuga. Sanarwar ta ce an kama mutumin da ake zargi da safarar albarusan tare da mika shi ga jami'an tsaro da ke kan iyakar Garwa Bulai domin gudanar da bincike.
0: To a nan hukumomin kasar Togo ne suka kama Luke Bayam, babban sakataren kungiyar 'yan tawayen kasar Chadi a birnin Lome saboda rashin biyan kuɗin masaukin otal ɗin da ya yi haura sefa miliyan 15. Rahotanni sun ce Bayam ya isa Togo ne tun watan Mayu domin tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin Chadi, inda da fari aka riƙa ɗaukar nauyin sa sai dai daga bisani wakilan gwamnati suka janye jikinsu suka bar shi da tarin bashi. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Duk da yake gwamnatin Amurka ta yi ikirarin mayar da mutane masu matukar hadari da masu ban tsoro ko kuma mugaye waɗanda ko kasashensu na asali ba sa fatan su komawarsu, sai dai kuma da kanin alamu sun nuna cewa ikirarin gwamnatin Donald Trump ba gaskiya ba ce. Kididdiga ta nuna cewa kaso hudu ne kacal na yawan mutanen da jami'an hukumar yaƙi da ƴanci rani aka kama za a iya cewa sun aikata laifi, yayin da mafi yawan su sun karya dokokin kaurar jama'a ne kawai. Wannan shine lakab wato labarin Rabi'atu Kuyati, mai shekaru 58, yar asalin Sierra Leone, wadda ta shafe shekaru sama da 20 tana aiki a matsayin jami'ar lafiya a Amurka.
9: I've worked as a nurse for over 20 years.
10: Nayi aiki a matsayin jami'ar jinya sama da shekaru 20. Ko lokacin da cutar corona ta addabi duniya, a bangaren da nake kula da shi a asibiti, a hannuna mutane ke mutuwa ina ji ina gani. Lokacin da ƴan uwansu suka yi watsi da su ko suka gudu suka bar su, ni ce dai nake ba su kulawa har ƙarshe. Ban taba aikata wani laifi ba. Ina biyan haraji na yadda ya dace. Ban taba take kowace irin doka ba. Abin da kawai nake roƙo ga Amurka shine a bar ni na ci gaba da zama.
0: Fassarar kalaman Rabi'atu Kuyati, wata ƴar asalin Sierra Leone mazauniyar Amurka da aka kora. To anan gwamnatin Equatorial Guinea ce ta ayyana babbar gamayyar ƴan hamayyar kasar da ke gudun hijira a ƙetare a matsayin kungiyar ta'addanci, tare da tayin kyautar euro miliyan 10 ga duk wanda ya kama jagororinsu ko ya sanadin komawar su gida. Sanarwar wadda babban lauyan gwamnatin kasar ya fitar ta ware euro miliyan 1.5 musamman kan babban jagoran kungiyar Solomon Abeso Ndong, yayin da aka sanya kwalliyoyin giro akan sauran mambobi 11 na kungiyar da ke zauna a kasashen Turai kamar Spaniya da Faransa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara gwajin allurar Ervebo don dakile cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Karan farko kenan tun bayan barkewar annobar da nau'in ta bai da magani. Hawa Halliru Gwangwazo na dauke da cigaban labarin.
11: Cikin wata sanarwa a ranar Litinin, WHO ta ce tuni aka aike da allurar guda 20,000 zuwa lardin Ituri inda cutar ta fara barkewa a cikin 70,000 din da ke hannun mahukuntan Congo. Ita dai wannan allura ta yi tasiri matuƙa kan nau'in Ebola da ake kira Zaire a baya, amma babu tabbacin ko za ta iya bayar da kariya daga kamuwa da nau'in Bundibugyo da ke cigaba da yaduwa a Kinshasa yanzu haka. Cutar da aka ayyana barkewar ta bayan wani adadi mai yawa na mutane sun kamu a lardin Ituri a watan Mayu da ya gabata, yanzu ta bazu zuwa ƙarin yankuna 7 na ƙasar. Fiye da mutane 7,600 ne suka harbu da wannan cuta mai matukar hadari, yayin da wasu 3,670 suka mutu sanadiyar kamuwa da Ebola. Wannan dai yana zama gagarumin mataki na ci gaba a kokarin da hukumomi ke yi domin rage tasirin cutar Ebola da ke yaduwa cikin sauri fiye da kima a ƙasar ta Afrika.
0: Jami'an tsaron Afirka ta Kudu sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa mata tara bayan da aka gano gawawwakin su a yankin Eastrand da ke kusa da Johannesburg a cikin watanni biyu da suka gabata. Wannan lamari ya tayar da hankulan jama'a tare da shugaban kasar Cyril Ramaphosa bayar da umarnin gudanar da bincike na musamman don kamo sauran mutanen da ke da hannu. Lamarin da ya sake farfado da tattaunawa mai zafi game da matsalar cin zarafi da kisan mata da ke addabar kasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Yau Talata aka fara jawabi gaban zaman zaman taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81, taron da ke samun halartar wakilcin kusan kowace ƙasa daga dukkanin nahiyoyi, wanda kuma ke tabo manyan kalubale da suka dabaibaye duniya da kuma ci gaban da aka sanya a gaba, duka domin cimmawa baya ga kokarin warware rikice-rikicen da ake fuskanta. Azima Bashir Aminu ta hada rahoto a kai.
12: Tun daga yau Talata 22 zuwa 28 ga watan nan, shugabanni da jagororin kasashe za su yi ta gabatar da mabambantan jawabai kan batutuwa da dama a zaman babban zauren. Kuda yake ana ganin batutuwa masu nasaba da rikicin Gabas ta Tsakiya, fasahar AI da kuma yakin Ukraine su iya mamaye wannan taron. Taron na birnin New York kamar yadda yake gudana duk shekara, budaddiyar kofa ce ga kasashe su bayyana matsaloli ko batutuwan da ke musu tuhu a ƙwarya wanda ke taka rawa wajen laliban hanyoyin warware rikici ko haɗa hannu wajen magance wata matsala ko samar da ci gaba ko kuma sasantawa ta hanyar fahimtar juna. Antonio Guterres ne ya fara gabatar da jawabi gaban wannan zama, wanda shike matsayin jawabinsa na ƙarshe lura da yadda wa'adinsa ke kawo ƙarshe. Sai kuma shugaban zauren Dr. Khalil Rahman kana shugaba Lula da Silva na Brazil, wanda bisa al'ada dama ƙasarsa ke fara gabatar da jawabi a zauren biye da Donald Trump a matsayinsa na mai saukin baki. Dukkanin waɗanda suka gabatar da jawabin kawo yanzu sun mayar da hankali kan fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikicin da duniya ke gani, ciki har da matsalolin sauyin yanayi sai kuma tattalin arziki da sabanin ƙasashe.
0: Ton gashi da Azima, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana tattaunawar da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York a matsayin mai cike da tarihi da kuma nasara, inda suka mayar da hankali kan hanzar ta tallafa wa Ukraine da makaman kariya na sararin samaniya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita wuta domin taimakawa fannin makamashi da sufurin ruwa a tekun Bahar Maliya. China ta sanar da tsaurar sharadin fitar da wasu sinadaran hada magunguna na rukunin opioids zuwa Amurka, Mexico da Canada a matsayin wata alama ta neman sulhu gabanin ziyarar shugaba Xi Jinping zuwa birnin Washington. Sabbin ka'idojin da ma'aikatar kasuwanci ta China ta fitar sun tanada cewa kamfanoni dole ne su nemi lasisi na musamman kafin fitar da sinadaran, waɗanda masana ke cewa ana amfani da su wajen kera miyagun ƙwayoyi masu kisa. Ana kallon wannan mataki a matsayin wata hanya ta sassauta takaddama tsakanin manyan ƙasashen biyu, daidai lokacin da Xi Jinping ke shirin gudanar da taron kolin da zai mayar da hankali kan kasuwanci, kirkirarriyar fasahar AI da kuma yaki da fataucin miyagun ƙwayoyi tare da takwaransa na Amurka Donald Trump. Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun sanar da cewa akalla mutane 9 ne suka rasa rayukansu bayan wani harin sama da jiragen yakin dakarun ƙawance ƙarƙashin jagorancin hukuncin Saudiya suka kai a wani gidan yari dake birnin Al-Hazam a lardin Jawb. Akalla dalibai 11 ne suka ji rauni, cikin su har da biyu dake cikin mawuyacin hali, bayan wani matashi mai shekaru 15 ya bude wuta da safiyar yau a wajen wata makarantar sakandare a lardin Manisa dake yammacin kasar Turkiya. Hukumomin tsaro sun yi nasarar kama matashin da ya kai harin tare da tsare mahaifinsa da kakansa wanda ake zargi da mallakar bindigar. Jama da labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni, kuma Azima Bashir ta shigo. Barka da shigowa Azima.
13: Shin barka ki da shi sai Haruna Makil Arsheta ya amince da sabuwar yarjejeniya tsakanin shi da Arsenal mai rike da kamban Premier Ingila.
0: Haka.
13: Lura da cewa a ƙarshen wannan kakani kwantiragin sa ya kawo ƙarshe. Watanni aka shafi ana tattaunawa tsakanin Arteta dan Spain da Arsenal game da batun tsawaita yarjejeniyar tasa. Kudai ki da matun a farkon watan nan bayanai ki cewa an cimma jituwa tsakanin bangarorin biyu, sai dai ba su fitar da bayanai fili kan hakan ba. Sai dai sanarwar kungiyar ta Arsenal a yau Talata ta ce Arteta zai ci gaba da zama har wasu shekaru masu zuwa a nan gaba. Duk da yake bangarorin biyu ba su sanar da tsawon yarjejeniyar ta Arteta a Arsenal ba, amma alamu na nuna yiwuwar iya shafe shekaru 10 a kungiyar, wato daga lokacin da ya kula yarjejeniyar farko da ita wannan kungiya a watan Disamban 2019. Bayanai sun ce sabuwar yarjejeniyar ta Arteta ta kunshi ƙari mai gwabi kan albashinsa na fam miliyan 10 duk shekara da kuma alawusin fam miliyan 5. Kudai ki babu cikakken bayanai kan yawan kuɗin da za a rika biyan shi a yanzu. Wannan fa kuɗin da na faɗa wato albashinsa ne na da, ba na yanzu ba. Yanzu an yi ƙari kuma suka ce ƙarin mai gwabi.
0: Ai, kin san Arteta yayi wa Arsenal fa kokari,
13: wannan haka yake
0: sosai, yayi musu kokari su saboda haka kila suna ganin za su nuna masa sun ji dadin
13: irin nuna mishi halacci. To ko a makon jiya an ga yadda Arteta ya kwantar da hankalin dingun maguya bayan Arsenal wadanda ke korafi kan rashin cimma jituwar, inda yace yana nan fadaran babu inda zashi. A cewar Arteta, bayan rataba hannu kan sabuwar jijiyar, yana jin dadin aiki da Arsenal da dukkanin wadanda ke cikin kungiyar, haka zalika maguya bayan ta
0: goyen bayan hukumomin gudanarwar ita kungiyar.
13: Wannan haka yake. To Arteta dai yana sahun manajoji da suka yi wa Arsenal matukar kokari, musamman ganin yadda ya karbi kungiyar a wani yanayi da take fuskantar mafi munin koma baya, inda aka kada ta wuce ya lashe wa kungiyar kofin Premier na farko cikin shekaru 20. To anan kuma shin sai hukumar kwallon kafar Wales ce ke diga ayar tambaya kan garan bawul din da Gianni Infantino ya yi ikirarin faruwa a FIFA, wanda zai bude kofa hata ga waɗanda ba mambobin hukumar ba.
0: Jiyani ya ballo kansa.
13: Ya ballo kansa ruha, amma sun ce shura-shura baya hana mutuwa. To ƙarƙashin shi wannan garan bawul dai hatta waɗanda ba mambobin ita hukumar ta FIFA ba za su iya mika tayin buƙatar yin gyara ga wani kuskure da suka ankara, kuma suke buƙatar aiwatar da shi a cikin ita wannan hukuma.
0: To Azima, muna godiya sosai.
13: To madalla.
0: Lokaci ne na labarin tattalin arziki, kuma Nasir Sani yana dakon mu bashi
14: kuma da makir ho
0: haka. To wallahi Nasir, naga kana ta lissafi, me aka lissafo ne?
14: Ai, kwara shi gaskiya kasuwar lissafin ne,
0: muna jin ka.
14: Akalla kamfanoni 22 dake hada-hadar su a hukumance kasuwar hannun jari ta Najeriya na dauke da basussuka daban-daban waɗanda jimallar kuɗin ya kai naira trillion 21 da miliyan 23 a zango na biyu na shekarar nan da muke ciki ta 2026, yayin da suke kokarin samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukansu da kuma samun riba a tsakaninsu da masu hannun jari kenan. Daga cikin waɗannan kamfanoni guda 22 da na fada, guda 11 na gudanar da harkokinsu ne ta hanyar da ta nuna cewa bashin da ke kansu ya zarce irin kuma jarin da suke da shi. Waɗannan wato wannan yanayi yana nuna yadda kamfanonin ke dogaro da kuɗaɗen bashi wajen tafiyar da harkokin kasuwancinsu, wadda ke haifar da damuwa game da tasirin kuɗaɗen ruwa da kuma matsaloli wajen hada-hadar kuɗaɗe ko kuma kurarar kuɗaɗe a cikin su, da kuma ribar da masu sanya hannun jari su ma za su samu. Na'am. To akwai wannan kuma bangaren attajirin Africa ne.
10: Alhaji
14: Aliko Dangote kwarai da gaske ya bayyana cewa kamfanin na shirin zuba jari na sama da dala biliyan 10 a fannin samar da wutar lantarki domin magance matsalar karancin wutar a Najeriya da kuma bunƙasa masana'antu.
10: A ci gaba kenan.
14: Kwarai da gaske.
10: Eh, wuta za ta kankama.
14: Ke ma kwanan nan zamu jikin maida wannan na'urar ta kamfanin ki.
10: Da saura tukunna.
14: To dangane da wato Dangote ya bayyana haka ne a yayin wata hira da tashar Al Jazeera inda yayi nuni da cewa sauye-sauyen manufofin gwamnati da rashin samar da wutar lantarki yadda ya kamata na daga cikin manyan kalubalen da ke hana 'yan Afrika zuba jari a nahiyar. Ya bayyana cewa kamfanin na duba yiwuwar karkatar da kudade daga wasu bangarori na kasuwancinsa kenan ciki har da harkar karkara fa zuwa ga bangaren samar da wutar lantarkin da sauran harkoki da suka shafi makamashi.
10: Wato kaga fannin man fetur za a iya cewa matatar Dangote ta yi kokari musamman rikicin gabas ta tsakiya din nan. To ta yi idan yayi zuba jari a bangaren lantarki za a samu sauyi
14: musamman a Afrika.
10: Haka.
14: To a ranar Litinin nan gwamnatin tarayya ta sanar da ta Najeriya ke ta shirya da sanarta na gudanar da taron tattaunawa da masu man fetur da masu rumbunan ajiye man fetur 'yan kasuwa kenan da kuma dillalan man fetur din a faɗin kasar domin cimma matsaya guda kan batun farashin mai da sauran kayayyaki da ake samu daga man fetur.
10: To da alama dai kiraye-kiraye ma'aikata ya shiga kunnan gwamnati kenan.
14: To da mamaki. Ba mamaki. So hukumar kula da harkokin man fetur ta Najeriya NMDPRA kenan ta bakin kakakinta George Itaene ta tattauna da masu ruwa da tsaki game da taron da aka tsara gudanarwa a ranar yau kenan Talata bisa tanadin dokar masana'antar man fetur da kuma dokar tarayya dangane da kula da bangaren mai da makamashi gaba daya a faɗin kasar saboda ya zamanto dai ana samun sassauci a cikin su.
10: Ka san ma'aikata suna korafin cewar kaya sun yi tsada saboda haka ita gwamnati ta bullo da
14: wani
10: da zai rage radadin wannan farashi da yake da su. Nasir Sani muna godiya sosai. To madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na cigaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi batan dabo. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
15: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangane lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su.
16: A farkon shiga na cire 20,000.
15: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
16: Eh to akalla alisafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
15: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudaden sa da ya tsiyaye.
17: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da nemo kudi a lokacin ma ni nemo kudi na sanatu.
16: Ba ɗaya nawa ka san?
17: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan office na sun ma an ja rusa. Kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
15: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damke waɗanda ake zargi da wannan zamba.
18: To da mun ga ana vandalizing wani ofishi a Bekaji, shine commissioner 'yan sanda ya bada umarni a DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
15: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad ta ce.
19: Ko ɗana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan ƙaru da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba. Kuɗi na 1,800,000 haka suka tafi da shi AFF.
15: Wannan ba shine karin farko da mutane suka rasa kuɗaɗensu sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce, akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
20: A bayyane yake, wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To company da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da uwar kuɗi, to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su maida hankali akai.
15: Tun fiye da gomman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda, amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: To madalla, an gaishe da Ahmad Alhassan da wannan rahoto. Ana ci gaba da daga ayar tambaya game da dalilan da suka sa Amurka ta amince ta baiwa kamfanin Global Atomic Corporation na kasar Canada dalar miliyan 414 don gaggauta zuba jarin hako makamashin uranium a jamhuriyar Niger, duk da cewa alaka ta yi rauni tsakanin mahukuntan birnin Yamai da na Washington tun bayan kifar da gwamnatin demokradiyya a karkashin Muhammad Bazoum. A game da wannan batu ne Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da masanin harkar hakar ma'adanai a kasar ta Niger a Isami Muhammadu Chiroma, ga kuma yadda zantawar su ta kasance.
21: Mahimmancin shi shine dai yanzu kina a yanzu an samu wani kamfani na wata kasa daban wadda ba horan shi ba, da ke kamfani na kasar Canada, cewa an samu wasu mutane daban waɗanda ba wanda aka saba gani ba. Ka san daman duk kamfani mai hako ma'adanai in ya samu dama ko kuma aka bashi izini a cikin kasa, ne dole ne sai ya taimaki masu hannu da shuni ya nemi kuɗaɗe wanda za a zuba a yi wannan aiki. Shi yasa wannan kamfani ya je ya buƙaci kasa Amurka ta bashi wannan kuɗaɗe ta zuba kuɗaɗanta. Su kuma ƙasa Amurka kasa yan jari hujja ne, duk ƙasar da za su ga ana iya wannan aiki na ma'adanai, idan dai suka diba suka ga ana iya cin riba, to za ka ga sun saka kuɗaɗensu saboda a yi wannan aiki da su samu riba su su samu kuɗaɗensu.
22: An riga an san girma da kuma ƙarfin kamfanin Urano na Faransa da ayyukan da ya taɓa yi, shi wannan ya za a bayyana girman aikinsa?
21: Girman aikinsa sai an gani ne abin da ya yi, amma shi ma ga dai yanda ya rubuta a takardu wanda ya sa hannu da shi da ƙasar Niger, ga abin da ya kwatanta dai aikin nashi shi ma yana da girma, amma sai an gani a ƙasa kuma baya cikin kamar misali a ce kamfanonuka na duniya wanda aka sani. Tunda kamar kamfanin ƙasar Faran shi shi kowa ya san babban kamfani ne, akwai kamfani wancan na ƙasar Rasha, akwai na ƙasar China, kinan shi wanga kamfani dai kamar bai da suna kamar wa'ancan kamfuna wanda aka sani, amma shi ma ga yanda ya kwatanta za a yi aiki kuma za a yi hako dimbin wannan ƙarhe na uranium.
22: A ƙarƙashin yarjejeniyar da ta haɗa Niger da wannan kamfani, shi kamfanin ya mallaki kaso 80 cikin 100 na hannun jari, Niger kaso 20 cikin 100.
21: Kamar doka ta ba da dama duk wani kamfani wanda za a zo a yi wannan aiki sai ya ba ƙasar Niger kaso da ya kai 20 a cikin hannun jari, dama haka nan ne dokar take. Tunda ka san kamfani in ya zo a cikin wannan aiki na ma'adanai su ne ke zuwa da kuɗaɗen su kawo kayan aiki su kawo mutanen su, amma wurin ƙirƙirar kamfanin doka ta tilasta sai an ba Niger wani kaso na hannun jari.
22: An kayyade ka 20 ne kawai ko kuma aƙalla dai 20?
21: Aƙalla dai 20 dai, ana kamar rijejeniya ce ki ƙayyade nawa ne, amma dai an ce aƙalla 20 kin dai.
22: To ana cewa Amurka ta zuba waɗannan kuɗaɗe da gaggawa ne domin datse wasu ƙasashe abokanin hamayyarta a matakin ƙasa da ƙasa kar su ci wannan kasuwa, irin su China ko kuma Russia da makamantansu.
21: Su wanga kamfani 'yan Canada ne ke da shi, suna da kyakkyawar hulɗa da 'yan ƙasa Amurka, amma akwai cewa a ƙasar mu ta Niger kun san an yi giran bawul ga wanga aiki na haƙo ma'adanai, kenan su kamfanin na ƙasar Canada sun san da cewa ba su da damar su yi wani jan gindi ko kuma ɓata lokaci a cikin wannan aiki. Idan suka ja gindi ko kuma ba su shiga cikin aikin ba gadan-gadan, sun san akwai ana iya ɗaukar wasu mataki na doka a amshi wannan takarda da aka ba su a ba wasu.
22: Ina nufin cewa ita Amurka ce ta ba da jarin da gaggawa domin a datse mata waɗancan ƙasashen manya.
21: To yana yiwuwa haka nan, amma ni dai ban iya ce maka dai haka nan, amma dai yana yiwuwa.
22: Wani abu da ake ɗiga ayar tambaya a nan shine samar da hanya amintacciya a fitar da uranium daga Niger zuwa kasuwar duniya.
21: To ni ana wa gani da tun daga yanzu ba su gai ba gadan-ganan ta ina za su wuta da shi. Akwai maganganu da yawa wanda masana ma suke yi, wasu suna ganin cewa ma ta ƙasar Algeria za a wuta da shi, kenan wata sabuwar hanya ce za a samu ta wuta da ƙarin uranium. Wasu suna ganin a'a za a dawo ga hanya wadda aka saba tsohuwar hanya ta ƙasar Benin, amma ga yanzu su 'yan ƙasar Canada shi kamfanin bai gai ba gadan-ganan ta ina zai hiddawa idan ya fara wannan aiki, ta fara ba tukun wal'alla kuma sun ɗauki shekara ɗaya ko biyu kamar masu fara aiki. gadan-gadan.
22: To ai sami cirma Muhammadu muna godiya sosai fa.
21: To nagode ni ma.
0: Jama'a da wannan muka kawo karshen zagayen farko na labaran inda kuka ji cewa an gudanar da jana'izar wakilin Arfai Hausa da ya shafa sama da shekaru 10 yana aiko da rahotanni daga jihar Plateau Najeriya. Mun kawo labarin hukumar lafiya ta duniya da ta fara gwajin rigakafin Ervedo domin yakar sabon nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yayin da aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, shugabannin duniya na tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Jama'a da yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
1: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
3: Rayuwata.
1: Mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
3: Rayuwata.
4: Tsadar rayuwa ta zama daya daga cikin manyan kalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da bukatun yau da kullum ke karuwa, kudin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
23: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa kai abin da kake so ka rayuwa ba. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake, na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana, yaro mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya.
4: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
24: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa, yana ga yayi kokari, in wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sabon ta bar gidan, an zo ana yaji ana miya, kuma daga karshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
4: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
25: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kudin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kudin da suke samu a wannan watan da kuma kudin da za su kashe a watan, sai su samu da daidaito a tsakanin su.
4: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
26: Wato abin da ake cewa economic stress a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki, imma yana da aure imma ba shi da aure. Shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada, ya danganta daga al'ada zuwa al'ada. Ke yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na buƙatar iyali, wannan nauyin yana sa masa damuwa. Mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su, mazaje sukan kaurace wa tattaunawa, kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa.
4: A ƙarshe, fahimtar juna tsakanin ma'aurata, kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi, da kuma neman taimako idan damuwa ta yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali.
3: RFI.
1: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. yanzu sai zantawar ta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa.
2: Ni ba zan yi misali da kowa ba, ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu. Ba yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ci, ba mu iya yin mu irin wannan abin da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu. Kuma amfanin yayi sauki, wannan amfanin da shi ne za mu kai kasuwa mu yi wani abu wanda za mu rinka gani domin mu ji daɗi mu ajiye bayanmu da iyalanmu da sauransu, wanda za mu yi biya karatu da sauransu na iyalanmu da yara da ake. Abin da ba za mu taɓa manta ba gaskiya shi ne mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya, wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake.
5: Shin yaya ƙarancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali matsayinka na magidanci?
2: Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunaninmu ba ma iya yin wani abu a nutse. Za ka ga kafin na abinci kana tunanin mai gobe za ta zo, bayan wayau ɗin ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran ɗawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran, kullum kana cikin yanayi kana cikin an ma magana za ka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fara da wannan kai fara da wannan.
5: Wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya?
2: Kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta, san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe. Domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya, kuma mun san gwamnati tana yi, muna kira da ita, muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata. Wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba, gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya, tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka. To muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake, domin mu noma shine abun mu, magidanta mu, kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne, da ba a yi haka ba. Da Allah ci gaba da hakuri da juriya da addu'a, kuma mu sa Allah a gaba.
6: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
7: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
6: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
7: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba, ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
6: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya.
8: Canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addininmu na Musulunci ya yi a kanolojin ɗin shi tun farko, shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junansu, kuma ya zama ƙashin doron bayanta shi ne aminci, yarda da gaskiya. Kan aka lokacin da aka samu irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri a kan shugaban, wato shi mai gida, saboda rashin gina gidan a kan tsarin Musulunci. To lokacin da ya zama babu wannan, wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce. Mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa. Not knowing cewar idan ya avoiding matsalar does not mean matsalar ta ƙare, kawai dai ya tura problem ne gaba. Akwai rashin gogewa da zamantakewa.
5: Wani irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su ɗauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta damuwa?
8: Dole sai sun zama suna da nazari sosai, musamman mata da ƴaƴa, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da mai iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaya ɗaya ka rasa wanda ya taɓa kulle ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye, in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini, in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider ba ne, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai riƙe ta shekara 20 ne. Daga nan alal aƙalli ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan, to kafin sannan kin haifi ƴaƴa, kin fara rainan su, kin fara tsayuwa da kafarki. ƴaƴa ku jin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiyar ku. Ka fara ƙoƙari da yunƙuro na ba da gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali. Ku kuma family ku fara neman ta kanku tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting zuciya ta buga kawai ya mutu ya baku
1: tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam take tarihin Najeriya
9: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
1: mai sauraro shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali sai mun ji daga gare ku Madalla daga abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
10: Madalla an gaishe da Zainab Ibrahim
11: RFI
10: Yanzu kuma labaran za su dora a zagaye na biyu wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke gargashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya wasikar neman daukar matakan rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar ma'aikatan sun bukaci a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500 kan kowace lita sannan naira 1500 a matsayin mafi karancin albashi a sassan kasar Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Africa 50 da kungiyar Save for All ta kaddamar da asusun dala miliyan 300 domin samar da makamashi mai tsafta da nufin faɗaɗa hanyoyin samar da lantarki a faɗin ƙasar. To anan an gudanar da gagarumar zanga-zanga ne a kananan hukumomin Bargo da Agwara da ke jihar Niger Najeriya inda fusatattun matasa suka toshe babbar hanyar Mokwa zuwa sabuwar Bosa don nuna bacin ran su kan karuwar hararren yan bindiga da garkuwa da mutane. Masu zanga-zangar dai sun bayyana rashin gamsuwar su da kalaman gwamnatin jihar kan adadin mutanen da aka sace a baya-bayan nan yayin da suka buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta daukar matakan tsaro na bai daya don ceto rayukan al'ummar yankin musamman waɗanda suka makale a hannun masu garkuwa. A Najeriya gwamnati ce ta amince da yarjejeniyar sayan jiragen yaki masu saukar ungulu guda 12 daga kasar Amurka akan kudi dala biliyan guda da nufin faɗaɗa ayyukan yaki da ta'addanci da kuma inganta tsaron kasar. Wannan gagarumar yarjejeniya wacce ta hada da samar da na'urorin yaki da tsarin kariya na zamani na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Amurka don tallafawa ayyukan tsaro na rundunar sojin saman Najeriya. Alƙalin kotu a jamhuriyar Niger ya bayar da umarnin tsare wani ƙwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira Lurwana Abdulrahman wanda bayani ke cewa an kama shi ne bayan ya bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da burin da sojoji suka yi cikin watan jiya a kasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jami'an tsaro a Afirka ta Kudu sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa mata tara bayan da aka gano gawawwakin su a yankin East Rand dake kusa da Johannesburg a cikin watanni biyu da suka gabata. Wannan lamari ya tayar da hankulan jama'a tare da sa shugaba Cyril Ramaphosa bayar da umarnin gudanar da bincike na musamman don kamo sauran mutanen dake da hannu. Lamarin da ya sake farfado da tattaunawa mai zafi game da matsalar cin zarafi da kisan mata dake addabar kasar. Duk da yake gwamnatin Amurka ta yi ikrarin mayar da mutane masu matukar hadari da kuma ban tsoro ko kuma mugaye waɗanda ko kasashen su na asali ba sa fatan komawar su sai dai kuma daga dukkan alamu sun nuna cewa ikrarin gwamnatin Donald Trump ba gaskiya bace domin kuwa kididdiga ta nuna cewa kaso hudu ne kacal na yawan mutanen da jami'an hukumar yaki da yanci rana aka kama za a iya cewa kuma sun aikata laifi yayin da mafi yawan su sun karya dokokin kaurarren jama'a ci kawai. Gwamnatin Equatorial Guinea ta ayyana babbar gamayyar yan hamayyar kasar da ke gudun hijira a ketare a matsayin kungiyar ta'addanci tare da tayin kyautar euro miliyan 10 ga duk wanda ya kama jagororin su ko yayin sanadin komawar su gida. Sanarwar wadda babban lauyan gwamnatin kasar ya fitar ta ware euro miliyan 1.5 musamman kan babban jagoran kungiyar Solomon Abiso yayin da aka sanya euro wato miliyoyin euro akan sauran mambobi 11 na kungiyar da ke zaune a kasashen Turai kamar Spain da Faransa. Wannan mataki na gwamnatin shugaba Theodore Obiang wanda ke kan mulki tun a 1979 ya fuskanci suka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda ke kallon lamarin a matsayin wani yunkuri na murƙushe muryoyin da ake adawa da gwamnatin ƙasar.
0: Yau Talata aka fara jawabi gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 taron da ke samun halartar wakilcin kusan kowace kasa daga dukkanin nahiyoyi waɗanda kuma ke tabo manyan kalubalen da suka dabaibaye duniya da kuma ci gaban da aka sanya a gaba duka domin cimmawa baya ga kokarin wargware da rikice-rikicen da ake fuskanta a faɗin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana tattaunawar da yayi da shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York a matsayin mai cike da tarihi da kuma nasara inda suka mayar da hankali kan hanzarta tallafawa Ukraine da makaman kariya na sararin samaniya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagaita bude wuta domin taimakawa fannin makamashi da sufurin ruwa a tekun Bahar Maliya. China ta sanar da tsaurara sharadin fitar da wasu sinadaran hada magunguna na rukunin opioids zuwa Amurka, Mexico da Canada a matsayin wata alama ta neman sulhu gabanin ziyarar shugaba Xi Jinping zuwa Washington. Ana kallon wannan mataki a matsayin wata hanya ta sassauta takaddama tsakanin manyan kasashen biyu daidai lokacin da Xi Jinping ke shirin gudanar da taron koli da zai mayar da hankali kan kasuwanci, kirkirar fasahar AI da kuma yaki da fataucin miyagun kwayoyi tare da takwaransa na Amurka Donald Trump. Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun sanar da cewa akalla mutum tara ne suka rasa rayukansu bayan wani harin sama da jiragen yakin dakarun kawancen karkashin jagorancin Saudiya suka kai a wani gidan yari dake birnin Al-Hazam. Shugaban kwamitin kula da al'amuran fursunoni na kungiyar Abdul Qadir Al-Murtada ya ce waɗanda suka mutu fursunonin yaki ne da aka kama a fafatawar baya-bayan nan. Wannan sabon hari wanda ke zuwa daidai lokacin da ake samun tsanantar rikici da musayar har-hare tsakanin bangarorin biyu ya shafi wasu yankuna kamar lardin Taiz. Madalla yanzu kuma za mu ji ga Hawwa Halliru Gwangwazo.
11: Muhammad Tasu Zakar Jos RFI Hausa.
12: Muryar Margayi Tasu Zakari kenan lokacin da yake rufe rahoton sa na karshe da aka watsa cikin labaran RFI Hausa. Tabbas yau kowa yana cikin alhinin mutuwar wakilin sashen Hausa na RFI a garin Jos.

0: karfe 5 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi karfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan yammaci da fatan an gune lafiya. A cikin labaran za a ji cewa yanzu haka an gudanar da jana'izar wakilin Arafai Hausa da ya shafa sama da shekaru 10 yana aiko da rahotanni daga jihar Plateau. Kungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin kasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara gwajin rigakafin Ervebo domin yakar sabon nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. An bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a birnin New York inda shugabannin duniya ke tattauna makomar zaman lafiya da kuma sauyin yanayi. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Allah ya yi wa Alhaji Muhammad Tasi'u Zakari, wakilin sashen Hausa na Radio France International, rasuwa a safiyar wannan Talata a garin Jos da ke jihar Plateau, Najeriya. Kuma tuni aka yi masa jana'iza. Kabiru Yusuf na dauke da karin bayani game da rayuwar marigayin.
2: An haifi marigayi Muhammad Tasi'u Zakari a ranar 13 ga watan Fabrairu 1962. Kuma ya samu damar yin karance-karance tun daga matakin diploma har zuwa masters a fannin jarida. Ya kasance daga cikin 'yan jarida na farko da suka samu damar fara aiki da tashar Arafai bayan kaddamar da ita a shekara ta 2007. Bashir Ibrahim Idris shine babban editan sashen Hausa na Arafai ga abin da yake cewa game da marigayin.
3: Gaskiya mun yi rashi sosai. Mun yi babban rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na Arafai Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki.
2: Marigayi Tasi'u Zakari ya kasance ƙwararren ɗan jarida wanda hakan ya ba shi damar gudanar da aikinsa cikin nutsuwa duk da irin ƙalubalen da ake fama da shi a yankin. Zaharaddin Tasi'u Zakari ɗaya ne daga cikin 'ya'yan marigayin.
4: To, dai abin da muka sani mutum ne mai addini kuma mai sada zumunta sosai, kuma mun taso ya ba mu tarbiyya, ya sa mu a makarantu, kuma mun taso yana zama da kowa lafiya. Fatan da muke shi ne Allah ya rahama mishi, Allah ya ji ƙanshi.
2: Alhaji Muhammad Tasi'u Zakari ya rasu ya bar 'ya'ya 6 da kuma matan aure 2. Kabiru Yusuf, Arafai.
0: To anan wata kungiya ce da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu wasikar neman daukar matakan rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a sassan kasar. Ga dai Kamis Sale dauke da karin bayani akai.
5: Daga cikin shawarwarin da kungiyar ta gabatar, ta nemi a karya farashin litar man fetur daga sama da naira 1,400 a wasu sassan kasar zuwa naira 500 da karin albashi da kudin allowance da dai sauransu. To dai kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta goyi bayan wannan mataki, inda sakataren tsare-tsaren kungiyar na kasa Comrade Nasir Kabir ya ce ba sa goyon bayan karin farashin man fetur da aka samu a Najeriya.
6: Lallai ne ya zama wajibi a kawo 'yan Najeriya doki na gaggawa, tunda daga wannan kari kayayyaki duk ya tashi a kasuwa. Wannan ya nuna cewa gwamnati bata damu da al'umma ba, bata kuma damu da halin da 'yan Najeriya suke ciki ba. Duk da halayen da ake ciki, suka kare wannan wato kudin mai da ba tare da sun zauna da wani ko an yi shawara da wani ba. Wannan ya nuna cewa lallai gwamnati ba da gaske take yi gurin kawo 'yan Najeriya sauki ba. Mun kuma nuna cewa wannan wato kari ba mu yarda da shi, kuma ta gaggawan to janye shi. Saboda haka mu lallai mun faɗa ba za mu ɗauka ba, kuma 'yan Najeriya sun faɗa kuma sun ce ba za su ɗauka ba.
5: Kungiyar ta kuma baiwa gwamnatin Najeriya wa'adin nan da zuwa ranar Laraban makon gobe da ta ɗauki mataki kan wannan buƙatu da ta gabatar, domin a cewarta tsanantan matsin rayuwar da ake fama da shi a tsakanin ma'aikata da kuma 'yan Najeriya na haifar da barazana.
0: To har yanzu muna Najeriya, inda gwamnatin kasar tare da haɗin gwiwar kamfanin Africa 50 da kungiyar Safe All ta kaddamar da asusun dala miliyan 300 domin samar da makamashi mai tsafta da nufin faɗaɗa hanyoyin samar da lantarki. Wannan gagarumin shiri wanda ya sami tallafin farko na dala miliyan 25 daga Bankin Duniya na da burin gina ƙananan cibiyoyin lantarki masu amfani da hasken rana domin bunƙasa masana'antu yankunan karkara da ba su da lantarki. An gudanar da gagarumar zanga-zanga a ƙananan hukumomin Borgo da Agwara da ke jihar Niger, Najeriya, inda fusatattun matasa suka toshe babbar hanyar Mauka zuwa New Basa don nuna ɓacin ransu kan ƙaruwar harharen 'yan bindiga da garkuwa da mutane. Masu zanga-zangar sun ce, wato sun bayyana rashin gamsuwa rantsuwa da kalaman gwamnatin jihar ko kuma gwamnati kan adadin mutanen da aka sace a baya-bayan nan yayin da suka bugaci gwamnatin tarayya da ta gaggauta daukar matakan tsaro na bai daya don ceto rayukan al'ummar yankin da suka makale a hannun masu garkuwar. A nan gwamnatin Najeriya ce ta amince da yarjejeniyar sayan jiragen yaki masu saukar ungulu guda 12 daga Amurka akan kudi dala biliyan guda da nufin fadada ayyukan yaki da ta'addanci da kuma inganta tsaron kasa. Alkalin kotu a jamhuriyar Niger ya bayar da umarnin tsare wani kwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira Lirwanu Abdurrahman wanda bayani ke cewa an kama shi ne bayan ya bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da boran da sojoji suka yi cikin watan jiya a kasar. Muhammadu Gamace, daya daga cikin abokanin gwagwarmayar Lirwanu, ya kasance a cikin zauren kotu lokacin da alkali yake sauraron sa. Ga abin da yake shaida mana.
7: Shi tare da lauyoyin shi, procureur ya mishi manda depo a nan gidan kason Nyame, an tsaya shi bisa kan wanda ake cewa FD flagrant delict. Yanzu za a kai shi gidan kason Nyame insha Allah. Muna tare da shi, muna kawo mai goyen baya 100% tunda mun san da mutum ne wanda ya yi gwagwarmaya sama da shekara 30 don saboda ƙasar mu ta ci gaba. Kenan abinda ake tuhumar shi da shi mu a matsayin mu ba shi ne ba, saboda ba ta yi wa Batlar wannan shi wani katsalandan cikin abinda zai kawo mu Niger rauni, ba ma Niger ba, Afirka ma. Kenan duk gwagwarmayar da ya shekara da shekaru Batlar wannan don ci gaban ƙasa ne, kuma don saboda wato haƙin ƴan ƙasa talakawa na Niger gaba ɗaya kuma da amma na Afirka. Muna tare da shi insha Allah, sai Allah ya yarda shi cikin wanga yanayi da ya shiga ciki.
0: Muhammadu Gamace daga jamhuriyar Niger. Nan jami'an hukumar kwastam a Kamaruni suka kama harsasan farauta 25,000 a garin Garuwa Bulayi da ke yankin gabashin ƙasar. Ga dai Ahmad Abba ɗauke da ƙarin bayani a kai.
8: Hukumar kwastam da ta bayyana haka cikin wata sanarwa ta ce jami'an rundunar sun kama albarusan ne lokacin da suke binciken ababen hawa a wani shingen jami'an tsaro da ke Yoka Sire dab da iyaka da jamhuriyar Afirka ta tsakiya. Hukumar ta ce an rarraba harsasan bindigar harbi Karugan cikin tsunduka 25 da aka ɓoye ƙarƙashin wasu kayayyakin soja cikin wata mota. Baya ga harsasan, jami'an sun kuma gano kunshi 24 na Boris da ake amfani da su wajen kera harsasan bindigar harbi Karuga. Sanarwar ta ce an kama mutumin da ake zargi da safarar albarusan tare da mika shi ga jami'an tsaro da ke kan iyakar Garwa Bulai domin gudanar da bincike.
0: To anan hukumomin kasar Togo ne suka kama Luke Bayam, babban sakataren kungiyar 'yan tawayen kasar Chadi a birnin Lome saboda rashin biyan kudin masaukin otal din da ya yi haura sefa miliyan 15. Rahotanni sun ce Bayam ya isa Togo ne tun watan Mayu domin tattaunawar zaman lafiya da gwamnatin Chadi, inda da fari aka rika daukar nauyin sa sai dai daga bisani wakilan gwamnati suka janye jikin su suka bar shi da tarin bashi. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Duk da yake gwamnatin Amurka ta yi ikirarin mayar da mutane masu matukar hadari da masu ban tsoro ko kuma mugaye waɗanda ko kasashensu na asali ba sa fatan su komawarsu, sai dai kuma daga nan alamu sun nuna cewa ikirarin gwamnatin Donald Trump ba gaskiya ba ce. Kididdiga ta nuna cewa kaso 4 ne kacal na yawan mutanen da jami'an hukumar yaki da ƴanci rani aka kama za a iya cewa sun aikata laifi, yayin da mafi yawan su sun karya dokokin kaurar jama'a ne kawai. Wannan shine lakab wato labarin Rabi'atu Kuyati, mai shekaru 58, yar asalin Sierra Leone, wadda ta shafe shekaru sama da 20 tana aiki a matsayin jami'ar lafiya a Amurka.
9: I've worked as a nurse for over 20 years.
10: Nayi aiki a matsayin jami'ar jinya sama da shekaru 20. Ko lokacin da cutar corona ta addabi duniya, a bangaren da nake kula da shi a asibiti, a hannuna mutane ke mutuwa ina ji ina gani. Lokacin da ƴan uwansu suka yi watsi da su ko suka gudu suka bar su, ni ce dai nake ba su kulawa har ƙarshe. Ban taba aikata wani laifi ba. Ina biyan haraji na yadda ya dace. Ban taba take kowace irin doka ba. Abin da kawai nake roƙo ga Amurka shine a bar ni na ci gaba da zama.
0: Fassarar kalaman Rabi'atu Kuyati, wata ƴar asalin Sierra Leone mazauniyar Amurka da aka kora. To anan gwamnatin Equatorial Guinea ce ta ayyana babbar gamayyar ƴan hamayyar kasar da ke gudun hijira a ƙetare a matsayin kungiyar ta'addanci, tare da tayin kyautar euro miliyan 10 ga duk wanda ya kama jagororin su ko ya sanadin komawar su gida. Sanarwar wadda babban lauyan gwamnatin kasar ya fitar ta ware euro miliyan 1.5 musamman kan babban jagoran kungiyar Solomon Abeso Ndong, yayin da aka sanya kwalliyoyin giro akan sauran mambobi 11 na kungiyar da ke zauna kasashen Turai kamar Spaniya da Faransa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta fara gwajin allurar Ervebo don dakile cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Karan farko kenan tun bayan barkewar annobar da nau'in ta bai da magani. Hawa Halliru Gwangwaso na dauke da cigaban labarin.
11: Cikin wata sanarwa a ranar Litinin, WHO ta ce tuni aka aike da allurar guda 20,000 zuwa lardin Ituri inda cutar ta fara barkewa a cikin 70,000 din da ke hannun mahukuntan Congo. Ita dai wannan allura ta yi tasiri matuƙa kan nau'in Ebola da ake kira Zaire a baya, amma babu tabbacin ko za ta iya bayar da kariya daga kamuwa da nau'in Bundibugyo da ke cigaba da yaduwa a Kinshasa yanzu haka. Cutar da aka ayyana barkewar ta bayan wani adadi mai yawa na mutane sun kamu a lardin Ituri a watan Mayu da ya gabata, yanzu ta bazu zuwa ƙarin yankuna 7 na ƙasar. Fiye da mutane 7,600 ne suka harbu da wannan cuta mai matukar hadari, yayin da wasu 3,670 suka mutu sanadiyar kamuwa da Ebola. Wannan dai yana zama gagarumin mataki na ci gaba a kokarin da hukumomi ke yi domin rage tasirin cutar Ebola da ke yaduwa cikin sauri fiye da kima a ƙasar ta Afrika.
0: Jami'an tsaron Afirka ta Kudu sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa mata tara bayan da aka gano gawawwakin su a yankin East Rand da ke kusa da Johannesburg a cikin watanni 2 da suka gabata. Wannan lamari ya tayar da hankulan jama'a tare da shugaban kasar Cyril Ramaphosa bayar da umarnin gudanar da bincike na musamman don kamo sauran mutanen da ke da hannu. Lamarin da ya sake farfado da tattaunawa mai zafi game da matsalar cin zarafi da kisan mata da ke addabar kasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Yau Talata aka fara jawabi gaban zaman taron babban zauren Majalisar Dinkin Duniya karo na 81, taron da ke samun halartar wakilcin kusan kowace ƙasa daga dukkanin nahiyoyi, wanda kuma ke tabo manyan kalubale da suka dabaibaye duniya da kuma ci gaban da aka sanya a gaba, duka domin cimmawa baya ga kokarin warware rikice-rikicen da ake fuskanta. Azima Bashir Aminu ta hada rahoto a kai.
12: Tun daga yau Talata 22 zuwa 28 ga watan nan, shugabanni da jagororin kasashe za su yi ta gabatar da mabambantan jawabai kan batutuwa da dama a zaman babban zauren. Kuda yake ana ganin batutuwa masu nasaba da rikicin gabas da tsakiya, fasahar AI da kuma yakin Ukraine su iya mamaye wannan taron. Taron na birnin New York kamar yadda yake gudana duk shekara, budaddiyar kofa ce ga kasashe su bayyana matsaloli ko batutuwan da ke musu tuhu a ƙwarya wanda ke taka rawa wajen laliban hanyoyin warware rikici ko haɗa hannu wajen magance wata matsala ko samar da ci gaba ko kuma sasantawa ta hanyar fahimtar juna. Antonio Guterres ne ya fara gabatar da jawabi gaban wannan zama, wanda shike matsayin jawabinsa na ƙarshe lura da yadda wa'adinsa ke kawo ƙarshe. Sai kuma shugaban zauren Dr. Khalil Rahman kana shugaba Lula da Silva na Brazil, wanda bisa al'ada dama ƙasarsa ke fara gabatar da jawabi a zauren biye da Donald Trump a matsayinsa na mai saukin baki. Dukkanin waɗanda suka gabatar da jawabin kawo yanzu sun mayar da hankali kan fatan kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da rikicin da duniya ke gani, ciki har da matsalolin sauyin yanayi sai kuma tattalin arziki da sabanin ƙasashe.
0: Don gashi da Azima, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana tattaunawar da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York a matsayin mai cike da tarihi da kuma nasara, inda suka mayar da hankali kan hanzar ta tallafa wa Ukraine da makaman kariya na sararin samaniya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar sagaita wuta domin taimakawa fannin makamashi da sufurin ruwa a tekun Bahar Maliya. China ta sanar da saurara sharadin fitar da wasu sinadaran hada magunguna na rukunin opioids zuwa Amurka, Mexico da Canada a matsayin wata alama ta neman sulhu gabanin ziyarar shugaba Xi Jinping zuwa birnin Washington. Sabbin ka'idojin da ma'aikatar kasuwanci ta China ta fitar sun tana da cewa kamfanoni dole ne su nemi lasisi na musamman kafin fitar da sinadaran, waɗanda masana ke cewa ana amfani da su wajen kera miyagun kwayoyi masu kisa. Ana kallon wannan mataki a matsayin wata hanya ta sassauta takaddama tsakanin manyan ƙasashen biyu, daidai lokacin da Xi Jinping ke shirin gudanar da taron kolin da zai mayar da hankali kan kasuwanci, kirkirarriyar fasahar AI da kuma yaki da fataucin miyagun kwayoyi tare da takwaransa na Amurka Donald Trump. Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun sanar da cewa akalla mutane 9 ne suka rasa rayukansu bayan wani harin sama da jiragen yakin dakarun kawance ƙarƙashin jagorancin Saudiya suka kai a wani gidan yari da ke birnin Al-Hazam a lardin Jaub. akalla dalibai 11 ne suka ji rauni cikin su har da biyu dake cikin mawuyacin hali bayan wani matashi mai shekaru 15 ya bude wuta da safiyar yau a wajen wata makarantar sakandare a lardin Manisa dake yammacin kasar Turkiya. Hukumomin tsaro sun yi nasarar kama matashin da ya kai harin tare da tsare mahaifinsa da kakansa wanda ake zargi da mallakar bindigar. Da labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kuma Azima Bashir ta shigo. Barka da shigowa Azima.
13: To barka ki da shi sai Haruna Makil Arsheta ya amince da saborin jijiyoyin tsakanin shi da Arsenal mai rike da kamban Premier Ingila.
0: Haka.
13: Lura da cewa a ƙarshen wannan kaka ne kwantiragin sa ya kawo ƙarshe. Watanni aka shafi ana tattaunawa tsakanin Arteta din Spain da Arsenal game da batun tsawaita yarjejeniyar tasa. Kudai ki da matun a farkon watan nan bayanai ki cewa an cimma jituwa tsakanin bangarorin biyu sai dai basu fitar da bayanai fili kan hakan ba. Sai dai sanarwar kungiyar ta Arsenal a yau Talata ta ce Arteta zai yi ci gaba da zama har wasu shekaru masu zuwa a nan gaba. Duk da yake bangarorin biyu basu sanar da tsawon yarjejeniyar ta Arteta a Arsenal ba, amma alamu na nuna yiwuwar iya shafe shekaru 10 a kungiyar, wato daga lokacin da ya kula yarjejeniyar farko da ita wannan kungiya a watan Disamban 2019. Bayanai sun ce saboda jijiyar ta Arteta ta kunshi ƙari mai gwabi kan albashinsa na fam miliyan 10 duk shekara da kuma alawusin fam miliyan 5. Koda yake babu cikakken bayanai kan yawan kuɗin da za a rika biyan shi a yanzu, wannan fa kuɗin da na faɗa wato albashinsa ne na da ba na yanzu ba, yanzu an yi ƙari kuma suka ce ƙarin mai gwabi.
0: Ai kin san Arteta yayi wa Arsenal fa kokari,
13: wannan kake yake
0: so su kokari su saboda haka kila suna ganin zasu nuna masa sun ji dadin
13: irin nuna mishi halacci. To ko a makon jiya an ga yadda Arteta ya kwantar da hankalin dingun maguya bayan Arsenal wadanda ke korafi kan rashin cimma jituwar, inda yace yana nan fadaran babu inda zashi. A cewar Arteta, bayan rataba hannu kan sabon jijiyar, yana jin dadin aiki da Arsenal da dukkanin wadanda ke cikin kungiyar, haka zalika maguya bayan ta
0: goyen bayan hukumomin gudanarwar ita kungiyar.
13: Wannan haka yake. To Arteta dai yana sahun manajoji da suka yi wa Arsenal matukar kokari, musamman ganin yadda ya karbi kungiyar a wani yanayi da take fuskantar mafi munin koma baya, inda aka kada ta wuce ya lashe wa kungiyar kofin Premier na farko cikin shekaru 20. To anan kuma shin sai hukumar kwallon kafar Wales ce ke diga ayar tambaya kan garan bawul din da Gianni Infantino ya yi ikirarin faruwa a FIFA, wanda zai bude kofa hata ga waɗanda ba mambobin hukumar ba.
0: Jiyani ya ballo kansa.
13: Ya ballo kansa ruha, amma sun ce shure-shure baya hana mutuwa. To karkashin shi wannan garan bawul dai hatta waɗanda ba mambobin ita hukumar ta FIFA ba za su iya mika tayin buƙatar yin gyara ga wani kuskure da suka ankara, kuma suke buƙatar aiwatar da shi a cikin ita wannan hukuma.
0: To Azima, muna godiya sosai.
13: To madalla.
0: Lokaci ne na labarin tattalin arziki, kuma Nasir Sani yana dakon mu bashi
14: kuma da makir ho
0: haka. To Malam Nasir, naga kana ta lissafi, me aka lissafo ne?
14: Ai kwara shi gaskiya kasuwar lissafin,
0: muna jin ka.
14: Akalla kamfanoni 22 dake hada-hadar su a hukumance kasuwar hannun jari ta Najeriya na dauke da basussuka daban-daban waɗanda jimallar kuɗin ya kai naira trillion 21 da miliyan 23 a zango na biyu na shekara nan da muke ciki ta 2026, yayin da suke kokarin samar da kuɗaɗen gudanar da ayyukansu da kuma samun riba a tsakaninsu da masu hannun jari kenan. Daga cikin waɗannan kamfanoni guda 22 da na faɗa, guda 11 na gudanar da harkokinsu ne ta hanyar da ta nuna cewa bashin da ke kansu ya zarce irin kuma jarin da suke da shi. Waɗannan wato wannan yanayi yana nuna yadda kamfanonin ke dogaro da kuɗaɗen bashi wajen tafiyar da harkokin kasuwancinsu, wadda ke haifar da damuwa game da tasirin kuɗaɗen ruwa da kuma matsaloli wajen hada-hadar kuɗaɗe ko kuma kurarar kuɗaɗe a cikin su da kuma ribar da masu sanya hannun jari su ma za su samu. Na'am. To akwai wannan kuma bangaren attajirin Africa ne.
10: Alhaji
14: Aliko Dangote kwarai da gaske ya bayyana cewa kamfanin na shirin zuba jari na sama da dala biliyan 10 a fannin samar da wutar lantarki domin magance matsalar karancin wutar a Najeriya da kuma bunƙasa masana'antu.
10: A ci gaba kenan.
14: Kwarai da gaske.
10: Eh, wuta za ta kankama.
14: Ke ma kwanan nan zamu jikin maida wannan na'urar ta kamfanin ki.
10: Da saura tukunna.
14: To dangane da wato Dangote ya bayyana haka ne a yayin wata hira da tashar Al Jazeera inda yayi nuni da cewa soyayyen manufofin gwamnati da rashin samar da wutar lantarki yadda ya kamata na daga cikin manyan kalubalen da ke hana 'yan Afrika zuba jari a nahiyar. Ya bayyana cewa kamfanin na duba yiwuwar karkatar da kudade daga wasu bangarori na kasuwancinsa kenan ciki har da harkar hakarkara fa zuwa ga bangaren samar da wutar lantarkin da sauran harkoki da suka shafi makamashi.
10: Wato kaga fannin man fetur za a iya cewa matatar Dangote ta yi kokari musamman rikicin gabas da tsakiya din nan. To tayu idan yayi zuba jari a bangaren lantarki za a samu sauyi
14: musamman a Afrika.
10: Haka.
14: To a ranar Litinin nan gwamnatin tarayya ta sanar da ta Najeriya kenan ta shirya da sanarta na gudanar da taron tattaunawa da masu man fetur da masu rumbunan ajiye man fetur 'yan kasuwa kenan da kuma dillalan man fetur din a faɗin kasar domin cimma matsaya guda kan batun farashin mai da sauran kayayyaki da ake samu daga man fetur.
10: To da alama dai kirayen ma'aikata ya shiga kunnan gwamnati kenan.
14: To da mamaki. Ba mamaki. So hukumar kula da harkokin man fetur ta Najeriya NMDPRA kenan ta bakin kakakinta George Itayene ta tattauna da masu ruwa da tsaki game da taron da aka tsara gudanarwa a ranar yau kenan Talata bisa tanadin dokar masana'antar man fetur da kuma dokar tarayya dangane da kula da bangaren mai da makamashi gaba daya a faɗin kasar saboda ya zamanto dai ana samun sassauci a cikin su.
10: Ka san ma'aikata suna korafin cewar kaya sun yi tsada saboda haka ita gwamnati ta bullo da
14: wani shi da
10: zai rage raɗaɗin wannan farashi da yake da su. Nasir Sani muna godiya sosai. To madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda a cikin 'yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafen sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na cigaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawan Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa 'yan damfara ne inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi batan dabo. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
15: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su.
16: A farkon shiga na cire 20,000.
15: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
16: To akalla a lissafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
15: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudadensa da ya tsiyaye.
17: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da nemo kudi a lokacin ma ni nemo kudi na sana'a.
16: Ba ɗaya nawa ka san?
17: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai nikan office nasu ma an ja rusa kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
15: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
18: To da mun ga ana vandalizing wani ofishi a Bekaji, shine commissioner 'yan sanda ya bada umarni a DPO na Karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
15: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad ta ce.
19: Ko ɗana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan ƙaru da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba. Kuɗi na 1,800,000 haka suka tafi da shi AFF.
15: Wannan ba shi ne karin farko da mutane suka rasa kuɗaɗensu sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo, ya ce akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
20: A bayyane yake wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi, yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da uwar kuɗi, to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su maida hankali akai.
15: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda, amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
0: To madalla, an gaishe da Ahmad Alhassan da wannan rahoto. Ana ci gaba da daga ayar tambaya game da dalilan da suka sa Amurka ta amince ta baiwa kamfanin Global Atomic Corporation na kasar Canada dalar miliyan 414 don gaggauta zuba jarin hako makamashin uranium a jamhuriyar Niger, duk da cewa alaka ta yi rauni tsakanin mahukuntan birnin Yamai da na Washington tun bayan kifar da gwamnatin demokradiyya a karkashin Muhammad Bazoum. A game da wannan batu ne Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da masanin harkar haƙar ma'adanai a ƙasar ta Niger, Aisami Muhammadu Chiroma, ga kuma yadda zantawar su ta kasance.
21: Mahimmancin shi shine dai yanzu kina a yanzu an samu wani kamfani na wata ƙasa daban wadda ba horan shi ba, da ke kamfani na ƙasar Canada, cewa an samu wasu mutane daban waɗanda ba wanda aka saba gani ba. Ka san daman duk kamfani mai haƙo ma'adanai in ya samu dama ko kuma aka bashi izini a cikin ƙasa ne, dole ne sai ya taimaki masu hannu da shuni ya nemi kuɗaɗe wanda za a zuba a yi wannan aiki. Shi yasa wannan kamfani ya je ya buƙaci ƙasa Amurka ta bashi wannan kuɗaɗe ta zuba kuɗaɗanta. Su kuma ƙasa Amurka kasa yan jari hujja ne, duk ƙasar da za su ga ana iya wannan aiki na ma'adanai, idan dai suka diba suka ga ana iya cin riba, to za ga sun saka kuɗaɗen su saboda ai wannan aiki da su samu riba, su sai samu kuɗaɗen su.
22: An riga an san girma da kuma ƙarfin kamfanin Urano na Faransa da ayyukan da ya taɓa yi, shi wannan ya za a bayyana girman aikinsa?
21: Girman aikinsa sai an gani ne abin da ya yi, amma shi ma ga dai yanda ya rubuta a takardu wanda ya sa hannu da shi da ƙasar Niger, ga abin da ya kwatanta dai aikin nashi shi ma yana da girma, amma sai an gani a ƙasa kuma baya cikin kamar misali a ce kamfanunnuka na duniya wanda aka sani. Tunda kamar kamfanin ƙasar Faransa shi kowa ya san babban kamfani ne, akwai kamfani wancan na ƙasar Rasha, akwai na ƙasar China, kinan shi wanga kamfani dai kamar bai da suna kamar wa'ancan kamfuna wanda aka sani, amma shi ma ga yanda ya kwatanta za a yi aiki kuma za a yi haƙo ɗimbin wannan ƙarfe na uranium.
22: A ƙarƙashin yarjejeniyar da ta haɗa Niger da wannan kamfani, shi kamfanin ya mallaki kaso 80 cikin 100 na hannun jari, Niger kaso 20 cikin 100.
21: Kamar doka ta ba da dama duk wani kamfani wanda za a zo a yi wannan aiki sai ya ba ƙasar Niger kason da ya kai 20 a cikin hannun jari, dama haka nan ne dokar take. Tunda ka san kamfani in ya zo a cikin wannan aiki na ma'adanai su ne ke zuwa da kuɗaɗen su kawo kayan aiki su kawo mutanen su, amma wurin ƙirƙirar kamfanin doka ta tilasta sai an ba Niger wani kaso na hannun jari.
22: An kayyade ka 20 ne kawai ko kuma akalla dai 20?
21: Akalla dai 20 dai, ana kamar rijejeniya ce ki kayyade nawa ne, amma dai an ce akalla 20 kin dai.
22: To ana cewa Amurka ta zuba waɗannan kuɗaɗe da gaggawa ne domin datse wasu ƙasashe abokanin hamayyarta a matakin ƙasa da ƙasa kar su ci wannan kasuwa, irin su China ko kuma Russia da makamantansu.
21: Su wanga kamfani ƴan Canada ne ke da shi, suna da kyakkyawar hulɗa da ƴan ƙasa Amurka, amma akwai cewa a ƙasar mu ta Niger kun san an yi giran bawul ga wanga aiki na haƙo ma'adanai, kenan su kamfanin na ƙasar Canada sun san da cewa ba su da damar su yi wani jan gindi ko kuma ɓata lokaci a cikin wannan aiki. Idan suka ja gindi ko kuma ba su shiga cikin aikin ba gadan-gadan, sun san akwai ana iya ɗaukar wasu mataki na doka a amshi wannan takarda da aka ba su a ba wasu.
22: Ina nufin cewa ita Amurkan ce ta ba da jarin da gaggawa domin a datse mata waɗancan ƙasashen manya.
21: To yana yiwuwa haka nan, amma ni dai ban iya ce maka dai haka nan, amma dai yana yiwuwa.
22: Wani abu da ake ɗiga ayar tambaya a nan shine samar da hanya amintacciya a fitar da uranium daga Niger zuwa kasuwar duniya.
21: To ni ana wa gani da tun daga yanzu ba su gai ba gadan-ganan ta ina za su wuta da shi. Akwai maganganu da yawa wanda masana ma suke yi, wasu suna ganin cewa ma ta ƙasar Algeria za a wuta da shi, kenan wata sabuwar hanya ce za a samu ta wuta da ƙarin uranium. Wasu suna ganin a'a za a dawo ga hanya wadda aka saba tsohuwar hanya ta ƙasar Benin, amma ga yanzu su ƴan ƙasar Canada shi kamfanin bai gai ba gadan-ganan ta ina zai hiddawa idan ya fara wannan aiki, ta fara ba tukun wal'alla kuma sun ɗauki shekara ɗaya ko biyu kamun masu fara aiki. gadan-gadan.
22: To ai sami Ciroma Muhammadu, muna godiya sosai fa.
21: To nagode ni ma.
0: Jama'a da wannan muka kawo ƙarshen zagayen farko na labaran, inda kuka ji cewa an gudanar da jana'izar wakilin Arfai Hausa da ya shafa sama da shekaru 10 yana aiko da rahotanni daga jihar Plateau Najeriya. Mun kawo labarin hukumar lafiya ta duniya da ta fara gwajin rigakafin Ervedo domin yakar sabon nau'in cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Yayin da aka bude babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, shugabannin duniya na tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Kuma da layin su kuma lokaci ne da za mu saurari shirin Zainab Ibrahim.
1: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
3: Rayuwata.
1: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine, a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba, ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifarwa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi, babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
3: Rayuwata.
4: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan kalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da bukatun yau da kullum ke karuwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa, da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad, magidanci ne, ya bayyana cewa
23: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu balabi sai ya sa kai abin da kake so ka yi. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake, na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana, yaron mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya.
4: Malama Hafsat, uwar gida ce, ta shaida cewa
24: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa, yana ga yayi kokari, wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sa ta bar gidan, an zo ana yaji ana miya, kuma daga ƙarshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
4: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
25: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga, sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan, sai su samu daidaito a tsakanin su.
4: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
26: Wato abin da ake cewa economic stress a turance, yana iya shafar dan adam a kowane mataki, imma yana da aure imma ba shi da aure. Shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada, ya danganta daga al'ada zuwa al'ada. Ke yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na buƙatar iyali, wannan nauyin yana sa masa damuwa. Mutane suke samu yanzu baya iya dauka, ba su da masa dauki nauyin iyalin su. Mazaje sukan kaurace wa tattaunawa, kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa.
4: A ƙarshe, fahimtar juna tsakanin ma'aurata, kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi, da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa, na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali.
3: RFI.
1: To madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto. Yanzu sai zantawar ta da Abdulkadir Adamu Dutse, magidancin da matsalar damuwa ta shafa.
2: Ni ba zan yi misali da kowa ba, ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu. Ba yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ci. Ba mu iya yin mu irin wannan abin da muke. Ko kwata-kwata ma ba za mu iya yi irin wannan da muke a baya ba. Sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki. Wannan amfanin da da shi ne za mu kai kasuwa mu yi wani abu wanda za mu rinka gani domin mu ji daɗi mu ajiye bayanmu da iyalanmu da sauransu wanda za mu yi biya karatu da sauransu na iyalanmu da yara da ake so. Abin da ba za mu taɓa manta ba gaskiya shi ne mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya. Wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake.
5: Shin yaya ƙarancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci?
2: Wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunaninmu ba baya ba ma iya yin wani abu a matsayi. Za ka ga ka kwanta a bacci kana tunanin mai gobe za ta zo. Bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran ɗawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran. Kullum kana cikin yanayi kana cikin an ma magana za ka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fara da wannan kai fara da wannan.
5: Wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya?
2: Kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta. Musan tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe. Mun gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata. Wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya yi inda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka. To muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shi ne abinmu. Magidanta mu kuma muna kira da a ringa haƙuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba. Allah ci gaba da haƙuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba.
6: Matsayin ƴan mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
7: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
6: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
7: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
6: Tunaninka na da zurfi. Hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
7: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
1: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta. Ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya.
8: Canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addininmu na Musulunci ya yi a kanolojin ɗin shi tun farko. Shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junansu, kuma ya zama ƙashin doron bayanta shi ne aminci, yarda da gaskiya. Kan aka lokacin da aka samu irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri a kan shugaban, wato shi mai gida, saboda rashin gina gidan a kan tsarin Musulunci. To lokacin da ya zama babu wannan, duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalarsa ce. Mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa. Not knowing cewa idan ya avoiding matsalar does not mean matsalar ta ƙare. Kawai dai ya tura problem ne gaba. Akwai rashin gogewa da zamantakewa.
5: Wani irin mataki ya kamata iyalan da magidantansu su ɗauka domin ganin dai cewa an kauce wa na yawan tunani-tunani wanda zai iya haifar da cutar ta damuwa?
8: Dole sai sun zama suna da nazari sosai, musamman mata da ƴaƴa, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da mai iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaya ɗaya ka rasa wanda ya taɓa kulle ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider ba ne, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai riƙe ta shekara 20 ne. Daga nan alal aƙalla ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan, to kafin sannan kin haifi ƴaƴa kin fara rainansu, kin fara tsayuwa da kafarki. ƴaƴa ku da yin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiyar ku. Ka fara ƙoƙari da yunƙuro na ba da gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali. Ku kuma family ku fara neman kanku tabbataran za ku ji kawai kwakwalwarsu ta yi shooting zuciya ta buga kawai ya mutu ya bako
1: tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam take tarihin Najeriya
9: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 2 3 0 8 8 8 8 9 0
1: mai sauraro shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali sai mun ji daga gare ku Madalla daga abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Jigawa Hafsat Abubakar Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
10: Madalla an gaishe da Zainab Ibrahim
11: RFI
10: Yanzu kuma labaran za su dora a zagaye na biyu wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya wasikar neman daukar matakan rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar ma'aikatan sun bukaci a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500 kan kowace lita sannan naira 1500 a matsayin mafi karancin albashi a sassan kasar Gwamnatin Najeriya tare da haɗin gwiwar kamfanin Africa 50 da kungiyar Save for All ta kaddamar da asusun dala miliyan 300 domin samar da makamashi mai tsafta da nufin faɗaɗa hanyoyin samar da lantarki a faɗin ƙasar. To anan an gudanar da gagarumar zanga-zanga ne a kananan hukumomin Borgo da Agwara da ke jihar Niger Najeriya inda fusatattun matasa suka toshe babbar hanyar Mokwa zuwa sabuwar Bosa don nuna bacin ran su kan karuwar har-haren yan bindiga da garkuwa da mutane. Masu zanga-zangar dai sun bayyana rashin gamsuwarsu da kalaman gwamnatin jihar kan adadin mutanen da aka sace a baya-bayan nan yayin da suka buƙaci gwamnatin tarayya ta gaggauta daukar matakan tsaro na bai daya don ceto rayukan al'ummar yankin musamman waɗanda suka makale a hannun masu garkuwa. A Najeriya gwamnati ce ta amince da yarjejeniyar sayan jiragen yaki masu saukar ungulu guda 12 daga kasar Amurka akan kudi dala biliyan guda da nufin faɗaɗa ayyukan yaki da ta'addanci da kuma inganta tsaron kasar. Wannan gagarumar yarjejeniya wacce ta hada da samar da na'urorin yaki da tsarin kariya na zamani na zuwa ne bayan amincewar gwamnatin Amurka don tallafawa ayyukan tsaro na rundunar sojin saman Najeriya. Alƙalin kotu a jamhuriyar Niger ya bayar da umarnin tsare wani ƙwararren lauya kuma mai fafutuka da ake kira Lurwana Abdulrahman wanda bayanai ke cewa an kama shi ne bayan ya bayyana ra'ayinsa a kafafen sada zumunta dangane da burin da sojoji suka yi cikin watan jiya a kasar. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Jami'an tsaro a Afirka ta Kudu sun kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa mata tara bayan da aka gano gawawwakin su a yankin East Rand dake kusa da Johannesburg a cikin watanni biyu da suka gabata. Wannan lamari ya tayar da hankulan jama'a tare da sa shugaba Cyril Ramaphosa bayar da umarnin gudanar da bincike na musamman don kamo sauran mutanen dake da hannu. Lamarin da ya sake farfado da tattaunawa mai zafi game da matsalar cin zarafi da kisan mata dake addabar kasar. Duk da yake gwamnatin Amurka ta yi ikrarin mayar da mutane masu matukar hadari da kuma ban tsoro ko kuma mugaye waɗanda ko kasashen su na asali ba sa fatan komawar su sai dai kuma daga dukkan alamu sun nuna cewa ikrarin gwamnatin Donald Trump ba gaskiya bace domin kuwa kididdiga ta nuna cewa kaso hudu ne kacal na yawan mutanen da jami'an hukumar yaki da yanci rana aka kama za a iya cewa kuma sun aikata laifi yayin da mafi yawan su sun karya dokokin kaurarren jama'a ci kawai. Gwamnatin Equatorial Guinea ta ayyana babbar gamayyar yan hamayyar kasar dake gudun hijira a ketare a matsayin kungiyar ta'addanci tare da tayin kyautar euro miliyan 10 ga duk wanda ya kama jagororin su ko yayin sanadin komawar su gida. Sanarwar wadda babban lauyan gwamnatin kasar ya fitar ta ware euro miliyan 1.5 musamman kan babban jagoran kungiyar Solomon Abiso yayin da aka sanya euro wato miliyoyin euro akan sauran mambobi 11 na kungiyar dake zaune a kasashen Turai kamar Spain da Faransa. Wannan mataki na gwamnatin shugaba Teodoro Obiang wanda ke kan mulki tun a 1979 ya fuskanci soka daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda ke kallon lamarin a matsayin wani yunkuri na murƙushe muryoyin da ake adawa da gwamnatin ƙasar.
0: Yau Talata aka fara jawabi gaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya karo na 81 taron da ke samun halartar wakilcin kusan kowace kasa daga dukkanin nahiyoyi wadanda kuma ke tabo manyan kalubalen da suka dabaibaye duniya da kuma ci gaban da aka sanya a gaba duka domin cimmawa baya ga kokarin wargware da rikice-rikicen da ake fuskanta a fadin duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana tattaunawar da yayi da shugaban Amurka Donald Trump a birnin New York a matsayin mai cike da tarihi da kuma nasara inda suka mayar da hankali kan hanzar ta tallafawa Ukraine da makaman kariya na sararin samaniya game da yiwuwar cimma yarjejeniyar tsagai ta bude wuta domin taimakawa fannin makamashi da sufurin ruwa a tekun Bahar Maliya. China ta sanar da tsaurara sharadin fitar da wasu sinadaran kada magunguna na rukunin opioids zuwa Amurka, Mexico da Canada a matsayin wata alama ta neman sulhu gabanin ziyarar shugaba Xi Jinping zuwa Washington. Ana kallon wannan mataki a matsayin wata hanya ta sassauta takaddama tsakanin manyan kasashen biyu daidai lokacin da Xi Jinping ke shirin gudanar da taron koli da zai mayar da hankali kan kasuwanci, kirkirar fasahar AI da kuma yaki da fataucin miyagun kwayoyi tare da takwaransa na Amurka Donald Trump. Yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun sanar da cewa Allah mutun tara ne suka rasa rayukansu bayan wani harin sama da jiragen yakin dakarun kawancen karkashin jagorancin Saudiya suka kai a wani gidan yari dake birnin Al-Hazam. Shugaban kwamitin kula da al'amuran fursunoni na kungiyar Abdul Qadir Al-Murtada ya ce waɗanda suka mutu fursunonin yaki ne da aka kama a fafatawar baya-bayan nan. Wannan sabon hari wanda ke zuwa daidai lokacin da ake samun sanantar rikici da musayar har-hare tsakanin bangarorin biyu ya shafi wasu yankuna kamar lardin Taiz. Madalla yanzu kuma zamu ci ga Hawwa Halliru Gwangwazo.
11: Muhammad Tasu Zakari Jos RFI Hausa.
12: Muryar Margayi Tasu Zakari kenan lokacin da yake rufe rahoton sa na karshe da aka watsa cikin labaran RFI Hausa. Tabbas yau kowa yana cikin alhinin mutuwar wakilin sashen Hausa na RFI a garin Jos.

0: A safiyar wannan rana ta Talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin Arfai Hausa Ajos Muhammad Tasi'u Zakari Margayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da Arfai Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar Arfai Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na Arfai Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai babbar rashi na abokin aiki wakili kuma abin dogara domin tasu ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na Arfai Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren jarida. Babu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
0: Suma wasu daga cikin ma'aikatan Arfai Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
2: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishaɗi a makon da ya wuce na sama kenan.
0: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwarsa matuƙa da wannan rashi.
3: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan da mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon kartakwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
0: Tarihin Arfai Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
4: Tafiya a baya yaro babba,
5: mutuwa a baya yaro babba,
4: dan adam.
6: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. Madalla jigon rahotonmu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na ci gaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX kamfanin da tuni yayi dabo. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
7: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangamin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudaden su da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, yace tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudaden su.
8: A farkon shiga na cire 20,000.
7: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
8: To akalla alisafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
7: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awwal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudadensa da ya tsiyaye.
9: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan business. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da neman kuɗi a lokacin ma ne neman kuɗi na sana'a.
8: Ba ɗaya nawa kasa?
9: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan ofis nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
7: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
10: To da mun ga ana vandalizing wani ofishi a Bekaj shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba daga baya an neme su aka rasa.
3: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace
11: ko dana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wayna wallahi wayin sa kudi zan samu kudi zan karu da kudi ba zan yi ba saboda ni ba zan taba mantawa da wannan ranan ba kudi na miliyan 8 haka suka tafi da shi AFF
3: wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kudaden su sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin gangannin lokaci ba. Umar Adamu masanin harkan manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce akwai matakan da mutum zai iya dauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake wasu ba su aiki da banki wasu suna yin crypto ne ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da war kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali yake.
3: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan Yola Arafai Hausa
6: RFI. Tuma da layin zu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwata.
13: Mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kudin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifar wa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawar mu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyar mu Hafsat Abubakar ta hada mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwata.
15: Tsadar rayuwa ta zama daya daga cikin manyan kalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da bukatun yau da kullum ke karuwa, kudin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad magidanci ne ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu bala bai isa ya sa ya kai abin da kake so ka rayuwa ba. Shekaran mu nan da muna nema muna aiki a gidan haya nake. Na tunani mai kyau yake yiwa da yunwa, da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3, 7 a cana. Yaro mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawo yana ga yayi kokari. In wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne sabon ta bar gidan an zo ana yaji ana miye kuma daga karshe ta fita da bacin rayu kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Amina Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan sai su samu da daidaito a tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake cewa economic stress SS a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada eh yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na bukatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zanta warta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yin irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu rinka gani domin mu ji dadi mu ajiye bayanmu da iyalanmu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalanmu da yara da ake to abinda ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wanda irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunaninmu ba baya ma iya yin wani abu a natse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana zaka ga hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe domin gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta daya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abu mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka na da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledge din shi tun farko shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junansu kuma ya zama kashin doron bayanta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duk wanda ya shiga matsala zai zama matsalar sa ce mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewa idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata yaran da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wannan yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta damu
0: damuwa.
24: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da ƴaƴa, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai ɗaya ɗaya ka rasa wanda bai taɓa kulla ɗaki ya kuka shi kaɗai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaƙa da ƴaƴan ma da za su san kukan nasu ba. Da rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kaɗai yana da tasiri a cin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal aƙalla ki fara koyon zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi ƴaƴa, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafanki, ƴaƴa ku jin tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su ɗawainiyar ku. Ka fara kokari da yunƙuro na bada gudunmawa ga gidanku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwar su ta yi shooting, zuciya ta buga kawai ya mutu ya baku.
20: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam take tarihin Najeriya.
1: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mu huta lafiya.
6: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim.
2: RFI.
6: Yanzu kuma za mu saurari shirinmu na gaba.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman ɗaukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da ƙarin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce: a ganina, buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce: a ganina, shawarar da wannan ƙungiya da ta ƙunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce: abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce: salamu alaikum RFI Hausa. Tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu. A ce wai shugaba yayi shiru a kai, hakan ba daidai ba ne, amma muna fatan wannan wasiƙa za ta karkato da hankalinsa akan halin matsi da talakawa ke ciki. Kabir Kwangila flyover kuwa Zaria da ke jihar Kaduna ya ce, Arafai, muna muku fatan alheri, kuma muna fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da wannan shawarar ta yi wa al'ummar ƙasa abin da ya kamata a samu sauki daga tsananin tsadar rayuwa. Muna godiya Radio Faransa da wannan dama da kuke bamu a tashi lafiya. Shi kuwa Ahmad Muhammad mai Silva kasuwar Dukku ya ce, Assalamu alaikum Radio Faransa International. Wannan yunkuri ne mai kyau, ya kuma kamata shugaba Tinubu ya duba yanayin da ƙasar ke ciki. Komai ya yi tsada, kama daga sufuri, kayan masarufi, tsadar kiwon lafiya, tsadar kuɗin makaranta, duk sun addabi talakan Najeriya. Ya Allah, ya Ubangiji, ka ba mu shugabanni nagari. Ita kuwa Hafsa Ilyas Yakuba daga jihar Baucin Najeriya ta ce, Salamu alaikum Radio Faransa. To mu dai fatanmu Allah ya sa wannan kira da ƙungiyar nan ta yi haka ya cimma ruwa. Kin abin da ake nema, ku tashi lafiya. Arafai Hausa. Sai Sani Haruna ya ce shi wannan ƙarin albashin ma'aikatan gwamnati duk lokacin da za a buƙace shi sai an ɗauki dogon lokaci ana kai ruwa rana, amma idan su ne za su ƙara wa kansu sai dai ka ji har sun aiwatar. Kaddara ma gwamnati ta amince za ta yi wa ma'aikatan ƙarin albashi, ko da kuwa an ajiye lokacin da za ta yi ƙarin sai a yi ta jan ƙafa, ana ja mutane rai. Sai Lawal Ahmad ya ce wannan ƙungiya tana dai faɗa ne kawai, amma da an ba su na goro za ka ji shuru, wai malam ya ci shuruwa. Talakawa dai mu yi a hankali, a zaɓe mai zuwa mu zaɓi cancanta. Sunusi Maɗatai da Magarin ya ce, Salamu alaikum Arafai Hausa. Duka wannan tsilla-tsillar ba mafita ba ce, a dawo wa da 'yan Najeriya tallafin mansu da aka cire, domin masu hikimar magana na cewa ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. Sani Ashafra mai Goro ya ce, muna goyon bayan wannan ƙungiya 100%, ganin yadda al'ummar Najeriya ke cikin tsaka mai wuya game da tsadar man fetur a ƙasa baki ɗaya. Sai Lawal Bina Hambali ɗan Silba Sokoto ya ce, ya Allah, ya Ubangiji, ya sa shugaba Tinubu ya yi amfani da wannan shawara. Amin. To madalla mai sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin ku masu sauraro da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, musamman injiniyan namu Mustapha Adebisi da ya haɗa mana shirin kan na'ura, naku Kabiru Yusuf da na shirya na kuma gabatar ke cewa bi salam, mu kasance lafiya.
6: Ƙarshen shirin na wannan lokaci, inda aka ji cewa ƙungiyar kwadagon Najeriya ta ba wa gwamnatin ƙasar wa'adin ranar 30 ga Satumba kan a mayar da farashin man fetur zuwa naira 500. Mun kawo labarin hukumomin Afirka ta Kudu da suka kama wani mutum da ake zargi da hannu a kisan gillar da aka yi wa wasu mata tara a ƙasar, inda aka ji cewa an buɗe babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 81 a birnin New York, wanda shugabanni ke tattauna makomar zaman lafiya da sauyin yanayi. Ta madadin kafatanin abokan aiki Mustapha ADBC ya sarrafa na'ura domin sada ne da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: injaba.
1: A safiyar wannan rana ta talata 22 ga watan Satumbar shekarar 2026 ne Allah ya karbi ran wakilin RFI Hausa a Jos Muhammad Tasi'u Zakari. Marigayi Tasi'u na daga cikin wakilan farko da suka fara aiki da RFI Hausa tun bayan samar da ita shekaru 19 da suka gabata. An yi jana'izar marigayin a safiyar wannan rana a garin Jos na jihar Plateau, kuma shugabannin tashar Mr. Joseph Penny da editor Bashir Ibrahim Idris sun halarci makokin tare da miƙa saƙon ta'aziyar RFI Hausa ga iyalan mamacin. Ga abin da editan sashen Hausa na RFI Bashir Ibrahim Idris ke cewa dangane da wannan rashi da muka yi.
2: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mayin babban rashi na abokin aiki, wakili, kuma abin dogara domin Tasi'u ya ba da gagarumar gudunmawa wajen cigabar wannan sashi na RFI Hausa a matsayinsa na wakili daga jihar Plateau, wanda ke sanya ido akan jihohin Plateau da Nasarawa. Mutum ne mai kwazo, masanin aiki, kwararren ɗan jarida. Babu abin da za mu ce sai Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama.
1: Su ma wasu daga cikin ma'aikatan RFI Hausa sun bayyana irin yadda mutuwar ta taba su matuƙa. Ga abin da Rukayya Abba Kabara ke cewa.
3: Ba shakka mun yi rashi da kuma alhinin Malam Tasi'u Zakari, abokin aikinmu kuma wakilinmu na jihar Plateau. Ina ganin ma kamar ni ce ta ƙarshe da ya turo wa wani wato rahoto muka yi amfani da shi, kamar shi ne rahotonsa na ƙarshe da aka yi amfani da shi a cikin shiri na dandalin nishadi a makon da ya wuce na sama kenan.
1: Shi ma Ahmad Abba ya bayyana kaduwarsa matuƙa da wannan rashi.
4: Rasuwar Muhammad Tasi'u Zakari babban rashi ne. Mutum ne mai haƙuri da kuma girmamawa a kullum. Tasi'u mutum ne da ya girme ni, amma a kullum yana nuna alamun girmamawa idan yana magana da kai ko ta waya. Muna mu'amala da shi ba sosai ba, amma a baya-bayan da mun shaƙu da shi sosai. Ina ganin ma na ɗaya daga cikin waɗanda ya fara sanarwa rashin lafiyarsa a wannan gida ta hanyar saƙon karta kwana da ya turo min. To tun daga wannan saƙon ni dai ban samu na yi magana da shi ba.
1: Tarihin RFI Hausa ba zai taɓa cika ba har sai an sanya gudunmawa da irin jajircewa da ma'aikata irin su marigayi Tasi'u Zakari suka nuna. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi rahama. Amin summa amin.
5: Tafiya a baya ro babba,
6: mutuwa a baya ro babba,
5: dan adam.
7: To Allah ya ji kan Muhammad Tasi'u Zakari ya kyautata makwanci. To madalla jigon rahoton mu na wannan rana batun wato samar da garabasar kudade cikin sauri wanda in cikin yan shekarun nan hanyoyin zamba da nufin samun wannan garabasa ga al'umma ta kafafan sada zumunta da kuma manhajar yanar gizo na cigaba da yaduwa. Wasu mazauna Yola da ke jihar Adamawa Najeriya sun shiga cikin rudani bayan fadawa tarkon wasu da za a iya bayyana su da cewa yan damfara ne, inda suka ce sun yi asarar kudaden da suka zuba a wani kamfani mai suna PX, kamfanin da tuni yayi dabu. Daga Yola Ahmad Alhassan ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aiko mana.
8: Alƙawarin samun riba mai yawa cikin ganganin lokaci ya sa mutane da dama sukan yarda su zuba kudadensu da suka tara cikin wannan tsari. Abubakar Aliyu na daga cikin waɗanda abun ya shafa, ya ce tun daga farko suna ganin alamun samun riba, lamarin da ya ƙara musu ƙwarin gwiwar zuba kudadensu.
9: A farkon shiga na cire 20,000.
8: To kuma da suka tashi tafiya nawa suka tafi maka da shi?
9: To akalla a lissafi na dashboard kan sun tafi da ya kai 110,000 wani abu dai kan.
8: Sai dai daga baya wasu daga cikin masu zuba jarin sun fara fuskantar matsala wajen samun kudaden da suka tsunduma. Awal Abubakar ya bayyana yadda lamarin ya shafe shi da kuma irin kudadensa da ya tsiyaye.
10: Amma ni ban taba shiga ba gaskiya sai akan harkan physics. Amma dai wasu ne suka zo suka same ni yanzu a anguwa. Suka karanta min duk yanda abun yake. Sai da nemo kudi a lokacin ma ne nemo kudi na sanatu.
9: Ba ɗaya nawa ka san?
10: Ya kai 270,000. Gaskiya halin yanzu dai ni kan office nasu ma an ja rusa, kuma yanzu application nasu ma na gaba ya shiga.
8: Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa Suleiman Yahaya Guroje ya ce duk da cewar babu wanda ya bada rahoton wannan damfara a hukumance, amma suna nan suna kai goro su kai mari domin ganin sun damƙe waɗanda ake zargi da wannan zamba.
0: To da munga ana vandalizing wani ofishi a Bekaji shine commissioner yan sanda ya bada umurni a DPO na karewa ya gudanar da bincike. To yayin gudanar da binciken ne ya samu wannan labarin cewa akwai yaudaran da suka yi ma mutane inda suka janyo ra'ayinsu da hankulansu suka shiga suka zuba zari tare da nufin za su kwashi kamar adashi haka ko kuma samun riba. Daga baya an neme su aka rasa.
4: Ko jama'a za su ci gaba da zuba jarinsu a irin waɗannan kamfanoni? Asma'u Muhammad tace.
11: Ko ɗana na ciki na ne ya kawo min wani tsari ya ce mini wai na wallahi wai in sa kuɗi zan samu kuɗi zan ƙaru da kuɗi ba zan yi ba. Saboda ni ba zan taɓa mantawa da wannan ranan ba. Kuɗi na miliyan 8 haka suka tafi da shi. AFF.
4: Wannan ba shine karon farko da mutane suka rasa kuɗaɗensu sakamakon alƙawarin samun riba mai yawa cikin ƙanƙanin lokaci ba. Umar Adamu, masanin harkar manhajar kwamfuta da tsaron yanar gizo ya ce, akwai matakan da mutum zai iya ɗauka domin kare kansa daga fadawa tarkon irin waɗannan damfara.
12: A bayyane yake, wasu ba su aiki da banki, wasu suna yin crypto ne, ba maganin tracing na kuɗaɗen da suka bi wannan wurin suka wuce. To kamfanin da ta fito da irin salon da za ta fito da shi yadda za ta ja hankalin al'umma, amma duk salon da ta fito da shi a bayyane ne. Kaga da zara an ce maka wata ɗaya zaka fitar da uwar kuɗi to kaga daga nan fa matsala ta fara. Shine babban abin da mutum ya kamata su mai da hankali akai.
4: Tun fiye da goman shekaru ake yi wa mutane roman baka da zamba cikin aminci ta siga guda. Amma har yau jama'a sun kasa gane kura da fatar akuya da ake musu. Ahmad Alhassan, Yola, Arafai Hausa.
7: RFI. Tuma da layin yanzu kuma lokaci ne da zamu saurari shirin Zainab Ibrahim.
13: Cutar damuwa matsala ce da yawanci aka fi alakantawa da mata. To amma bayanai na nuna cewa wannan yanayi bai bar kowa ba, musamman magidanta maza da nauye-nauyen kula da iyali ya rataya a wuyansu.
14: Rayuwata.
13: Mai sauraro kana tare da sashen Hausa na Radio France International RFI cikin wani sabon shirin Rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Tsadar rayuwa da karancin kuɗin shiga na daga cikin manyan kalubalen da iyalai da dama ke fuskanta a yau. Idan waɗannan matsalolin suka haɗu, za su iya jefa magidanci a cikin matsananciyar damuwa. Wani abin dubawa a nan shine a wasu lokutan abubuwan da basu taka kara sun karya ba ko kuma da za a iya kauracewa kan zama sanadiyar haifar wa magidanta lalurar damuwa. Yanayin da ka iya shafar tunanin mutum da yadda yake mu'amala da waɗanda ke kusa da shi babu kamar iyalan shi. Ku gyara zama domin jin tattaunawarmu da Abdulkadir Adamu Dutse, wani magidanci da matsalar damuwa ta shafa. Sai kuma Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar ɗan adam a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, ga rahoton da wakiliyarmu Hafsat Abubakar ta haɗa mana daga jihar Jigawan Najeriya.
14: Rayuwata.
15: Tsadar rayuwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubalen da iyalai ke fuskanta a yau, yayin da buƙatun yau da kullum ke ƙaruwa, kuɗin shiga na nan a yadda yake. Kuma hakan na iya shafar tunanin mutum, halayensa da kuma yadda yake mu'amala da waɗanda suke kusa da shi, musamman ga magidanta, wanda hakan kan kawo rikice-rikice tsakaninsu da iyalansu. Abubakar Muhammad magidanci ne ya bayyana cewa
16: ana aiki, ana kuma yin sana'a, ana kuma fafutukar rayuwa, amma abin da ake samu balabi isa yasa ya kai abin da kake so ka yi rayuwa ba. Shekaran mu nan yanzu muna nema muna aiki a gidan haya nake. Ina tunani mai kyau yake yiwa da yunwa da rashin kwanciyar hankali da rashin tsaro. Yaro dan karami tunanin da zai maka dan shekara 3-7 a cana. Yaron mu dan shekara 44 ba zai maka Najeriya ba.
15: Malama Hafsat uwar gida ce ta shaida cewa
17: ana samun yawanci rudani tsakanin miji da mata. Namiji zai fita shi ya je ya bubbuga igawa yana ga yayi kokari. In wani lokacin kuma in ya kawo iyalin ita kuma sai ta naga kaman ko ina dan tauye mata wani abu ne wanda basu kai hankali ne saboda ta bar gidan an zo ana yaji ana miye kuma daga karshe ta fita da bacin rai kuma ta je gida iyaye su sake dawo da ita.
15: Shi kuwa masani akan tattalin arziki Aminu Abubakar ba da shawara yayi kamar haka.
18: Ya dace a ce magidanta su fitar da sabbin hanyoyi na samun kuɗin shiga sa'annan su yi jadawali da ke nuna kuɗin da suke samu a wannan watan da kuma kuɗin da za su kashe a watan sai su samu da daidaito a tsakanin su.
15: Masanin zamantakewa Ma'amun Usman ya bayyana tasirin hakan ga rayuwar ma'aurata.
19: Wato abin da ake ce ma economic stress stress a turance yana iya shafar dan adam a kowane mataki amma yana da aure amma ba shi da aure shi kuma abin da ya shafar kar aure abu ne wanda yake ya shafa al'ada ya danganta daga al'ada zuwa al'ada yau a Najeriya to lalle namiji shine yake da alhakin lalle na bukatar iyali wannan nauyin yana sa masa damuwa mutane suke samu yanzu baya iya dauka su dama su dauki nauyin iyalin su mazaje sukan kaurace wa tattaunawa kuma wannan hakan yana shafar harkar zamantakewa
15: a ƙarshe fahimtar juna tsakanin ma'aurata kyawawan tsarin tafiyar da kuɗi da kuma neman taimako idan damuwa ta yi yawa na iya taimakawa wajen kare lafiyar mutum da zaman lafiyar iyali
20: RFI to madalla an gaishe da Hafsat Abubakar da wannan rahoto yanzu sai zan tawarta da Abdulkadir Adamu Dutse magidancin da matsalar damuwa ta shafa
21: ni bazan yi misali da kowa ba ni ina noma da akalla zan iya noma sama da buhu 100 na shinkafa lokacin da taki yana sauki da sauransu amma yanzu an shigo wani yanayi da tsadar kayan noman da taki da kayan feshi da sauransu da muke ciki ba mu iya yin mu yi irin wannan abun da muke ko kwata-kwata ma ba za mu iya yin irin wannan da muke a baya ba sakamakon tsadar takin da sauransu kuma amfanin yayi sauki wannan amfanin da da shi ne zamu kai kasuwa mu yi wani abu wanda zamu ringa gani domin mu ji dadi mu ajiye bayan mu da iyalan mu da sauransu wanda zamu yi biya karatu da sauransu na iyalan mu da yara da ake to abin da ba zamu taɓa manta ba gaskiya shine mun shiga wani yanayi wannan irin sai dai addu'a gaskiya wannan muna da kadalori da muke ajiye da su duk mun rabu da su sakamakon tsadar rayuwa da ake
15: shin yaya karancin kuɗin shiga yake shafar tunaninka ko kuma mu'amalarka da iyali a matsayinka na magidanci
21: wannan abin ya janyo abubuwa da dama da yake tunanin mu ba ma iya yin wani abu a nitse zaka ga ka kwanta a bacci kana tunanin me gobe za ta zo bayan wayo din ka kwanta da wani irin yanayi kuma ga gobe ma ga sauran dawainiya na lokaci biyan makaranta da waye da sauran kullun kana cikin yanayi kana cikin da an ma magana zaka ga ka hankalinka ya tashi kana fushi kai fada da wannan kai fada da wannan
15: wani irin kira kake da shi ga su magidanta da kuma kira ma ga gwamnatin tarayya gaba daya
21: kuma insha Allah muna kira da gwamnati ta yi iya kokarinta mun san tana yi ta yi iya kokarinta akan abin da ya dace akan tsarin rayuwa al'amuran yau da gobe to mun gaskiya akwai matsaloli da dama gaskiya kuma mun san gwamnati tana yi muna kira da ita muna jin hankali da gwamnati da ta tsaya ta duba abin da ya kamata wannan harkar taki da ake shigowa da shi a duba gwamnati ta duba ta rage komai za ta iya tunda har abinci ma ya ragu mun sani ya sauka to muna kira da gwamnati da Allah ta ƙara duba wannan harkar taki da noma da ake domin mu noma shine abun mu magidanta mu kuma muna kira da a ringa hakuri domin komai mai wucewa ne da ba a yi haka ba da Allah a ci gaba da hakuri da juriya da addu'a kuma mu sa Allah a gaba
22: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
23: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
22: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
23: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
22: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
23: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
20: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abdulkadir Ali Ahmad masanin halayyar dan adam a tarayyar Najeriya
24: canjin yanayin tattalin arziki wani abu ne da addinin mu na musulunci ya yi acknowledging din shi tun farko shi ya saka ya mayar da rayuwar iyali ta zama taimakekeniya ce a junansu kuma ya zama kashin doron bayan ta shine aminci yarda da gaskiya kan aka lokacin da aka sami irin wannan canji na tattalin arziki yana tasiri akan shugaban wato shi mai gida saboda rashin gina gidan akan tsarin musulunci to lokacin da ya zama babu wannan duwan da ya shiga matsala zai zama matsalar sace mai gida initially ba shi da mental capability ko ability na sauraron matsalar matarsa not knowing cewa idan ya avoid matsalar does not mean matsalar ta kare kawai dai ya tura problem ne gaba akwai rashin gogewa da zamantakewa
15: wanda irin mataki ya kamata yaran da magidantansu su dauka domin ganin dai cewa an kauce wannan yawan tunani tunanin wanda zai iya haifar da cutar ta
1: damuwa.
2: Dole sai sun zama suna da nazari sosai musamman mata da yaya, a lura sosai da yanayin da maza suke, girman kai ko rashin gogewar mu'amala da iyali yana hana su bayyana muku hakikanin yadda suke. Da yawan maza sai dai dai karasa wanda bai taba kulla daki ya kuka shi kadai ba, saboda wani ba iyaye in ma da iyayen da shi suka dogara, ba wani amini in ma da aminin morar juna suke, kuma bai gina alaka da yayan ma da za san kukan nasu ba. Rayuwar uba a gida ba kawai provider bane, zaman shi kadai yana da tasiri a cikin gaban gidan. Mace fata ga sani miji zai rike ta shekara 20 ne, daga nan alal akalli ki fara koyan zama da kanki. In kika sa a kanki wannan to kafin sannan kin haifi ya'ya, kin fara rainan su, kin fara tsayawa da kafarki, ya'ya ku je tunanin wai iyaye da they still have the ability wai su dawainiya ku. Ka fara kokari da hanyoyin koro na bada gudunmawa ga gidan ku. Maza wayannan abubuwan da suka zo fa, to a zauna a tattauna su da iyali, ku kuma family ku fara neman ta kanku. Tabbataran za ku ji kawai kwakwalwar su ta yi shooting, zuciya ta buga, kawai ya mutu ya baku.
20: Tattaunawar Hafsat Abubakar da Abdulkadir Ali Ahmad, masanin halayyar dan Adam take tarihin Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
20: Mai sauraro, shin kana fuskantar wata barazana da za ta iya haifar maka da cutar damuwa? Wace shawara kuke da ita ga magidantan da ke fama da nauyin kula da iyali? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, daga-daga abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Jigawa Hafsat Abubakar, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
7: Madalla, an gaishe da Zainab Ibrahim
5: RFI.
7: Yanzu kuma za mu saurari shirin mu na gaba.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkan mu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Yusuf. To, kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu cewa a Najeriya, wata kungiya da ta kunshi ma'aikatan da ke karkashin hukumomin gwamnati ta rubuta wa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu wasikar neman daukar matakai na rage kaifin tsadar rayuwa da ake fama da ita a kasar. Daga cikin shawarwarin da suka gabatar, har da neman karya farashin litar mai zuwa naira 500 da karin albashi da kudaden allowance da dai sauransu. A daidai wannan lokaci da farashin litar mai ya zarta 1,500 a wasu sassan kasar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. To, yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuka aiko mana ta shafinmu na Facebook. Za mu fara da Nura Muhammad mai Apple Gusau, wanda ya ce, a ganina buƙatar ma'aikatan Najeriya ta cancanci kulawa cikin gaggawa. Idan farashin litar mai ya wuce naira 1,500, hakan na ƙara tsadar sufuri da abinci da sauran buƙatun yau da kullum. Saboda haka, rage farashin zuwa naira 500 da kuma ƙarin albashi da inganta allowance na ma'aikata, hakan na iya sauƙaƙa wahalar da ma'aikatan ke fuskanta na rage matsin tattalin arziki ga iyalansu da ma 'yan Najeriya baki ɗaya. Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya ya ce, a ganina shawarar da wannan kungiya da ta kunshi ma'aikata ƙarƙashin gwamnati da ta rubuta wa Bola Ahmed Tinubu wasiƙa na neman rage wa 'yan Najeriya tsadar rayuwa, ciki kuwa har da rage farashin man fetur, wannan abu ne mai kyau sosai. Allah Ubangiji ya sa shugaba Tinubu ya ji kuma ya yi amfani da ita. Sai Abdulaziz Al-Hassan ya ce, abu ne mai kyau, duk da mun san saboda zaɓe ne, amma dai ya kamata talaka ya ɗan numfasa. Nuruddin Bashir kuwa daga jihar Adamawan Najeriya ya ce, salamu alaikum Arafa Hausa, tabbas wannan wasiƙa tana da muhimmanci sosai, duba da yadda matsalar rayuwa ke damunmu. A ce wai shugaba ya yi shiru a kai, hakan ba daidai ba ne, amma muna fatan wannan wasiƙa za ta karkato da hankalin